0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: XFM. XFM. The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa mga iingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X-F-M. X-F-M. The Music of Salvation.
2: You are the Word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. Gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uwi ng ganang turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayumay na balaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
2: Anxiety!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lumang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening, good evening sa naton nga mga kaabyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayawan naman ang Diyos sa sinigin nga gabi nga iya kita ginpalabot sa sining una nga mga minuto sa gabi nga inugpahuway o kun adlaw nga inugpahuway sa aton nga Ginoo makutran subong man sa iya nga mga kaanakan sa sining nga kalibutan. Okay, kumusta ang inyo nga mga pagkabuhi sa bilog nga semana? We hope nga yara gid sa maayo nga kondisyon kag malipayon nga puno sang mga grasya o kun mga panalangin, blessing nga gihatag sa Ginoo sa bilog gid nga semana, syempre no sa good health pa lang no, blessing na gina sa aton mga kauturan. Okay, how much more kon may financial no, may iban pa da nga mga blessing ginhatag sa aton nga wala naton gin inspektar no, nga naglapot lang sa aton. So isa ina nga mga pagpakamaayo nga halin sa Ginoo makauturan. Yes, kay halin na tanan sa Ginoo eh. Kita nga mga tao instrumento lang kita niya. Pero ang tanan sina nga ginhalinan amo lang gid ang Dios o kon ang Ginoo mga kauturan. Kay gani aton siya pasalamatan. Nga iya kita ginpalabot na naman sa sining katapusan nga adlaw sang semana mga kaabyanan. Okay? So sa sining gabi before kita magapadayon sa aton iya nga pagtuon sang pulong sa Ginoo naman sini nga tinion magapamati tada na isa-isa kapinasay nga ambahanon.

siguro ang kung tamis ang paho sa Guimaras, sa Leon, mas tamis pagitugur sa lahat ko, ano? Sa langit, hindi yan, no? Kag, ha? Imagine, way na to, kwan eh, way na to sa lai, eh, no? Mga kauturan. Amo na ang aton buhi nga paglaom as a Christian, no? Sa sininga kalibutan. Amo na nga aton ginsiguruhon ang aton niya nga kabuhi, no? Alagad kita maayo sa Ginoo, labi na sa tanan nga mga Sabat Keeper, no? Happy Sabat sa inyo tanan dira. Kumusta ang inyo nga pagpangaman, no? Gina, no? Sa bagay dili lang gina, Brother Idrin eh. No? Halin sa Sunday, dapat, no? No, nga preparar na ta para dili ta ayawan sa Friday nga adlaw, no? Di ta kapuyon, dili ta lapyon, no? Ang Lunes pa lang, no, ang aton mga bayo, no, naplansa na ang aton niya nga mga sapatos. Huwebes pa lang, no, nasyay na na. Amo na mga kauturan, no, aton pagkaon, no, gina, preparar na, bisan balinghoy lang na, kamuti lang na, kaunon tabuas. Good na na, no, mga kabyanan, na kay apple isa kabilog, pamahon. Yes, good na na, mga kauturan. Parisa ni mo sang santun plus gold, no, nga coffee, mga kauturan, abaw, sampak na na, no, mga kaabyanan. So, muna, ang aton pagkabuhi sa kalibutan, mga kauturan, temporaryo lang ni. Oh, temporaryo lang ni. Dili ni siling yung forever ni. No? Ang forever, mga kauturan, amuna ang langit na. No? Kung aton na ta sa langit, amuna ang nami, mga kauturan. Gani sa sinigabi, harita sa aton nga mga pagpanamiyaw, no, mga kauturan, especially sa tanan nga mga Sabat Keeper, no? Happy Sabat sa inyo dira, mga kaabyanan, no? Mga kauturan, no? I hope nga malipayon kamo dira nga naara na sa simbahan, nga nagasimba. Kung wala sa simbahan, kay layo ang simbahan, ara na sila balay na worship, no? Happy Sabat sa inyo dira, no, mga kaabyanan. Especially sa aton niya mga brethren, no, sa Seventh-day Adventist Reform Movement, no, happy Sabat dira sa inyo tanan. No, aton mi natambiyaw din aton yang CEO, no? Tiga live mo. No, happy Sabat Doc Remilito oy, no, dira sa Cavite. Okay? So kag subong man aton nga man pulamati dira sa Kabukiran, pagkadto dira sa Kabaybayonan, may gabi dira sa inyo. No, kumusta ang inyong semana? Bago lang tadaw na init-init, no? No, mga kaabyan nanti. Pasalamatan ta ni Gihapon, at least nakatilaw man kita init, no? Mga kaabyan, ti may mga balita naman nga may bagyo naman, pero ti may lang tani kung dili ni masintro man sa aton, no, ti na, no, maayo. Pero ti isa na ni nga mga palatandaan makaturan sa aton, ha? No, isa ni nga mga pagpaandam sa aton, agud nga magpag-unta sa aton nga pagtuo dira kay Kristo. Okay? So, especially sa siyudad sa Iloilo, no, may gabi dira sa inyo sa tanan naton nga mga listeners subong sa merkado, no, kung sa diin man nga doog dira sa siyudad sa Iloilo, may gabi dira sa inyo mga kaabyanan, no, mga kauturan naton nga nagapamati sa ilang mga radyo sa XFM Iloilo, mga kauturan, 100.7, mga kaabyanan. Kasi siya pong live nyo makita ng inyo kubos nga lagad, no, Brother Hedren dira sa aton niya nga Facebook, no, mga kauturan, naka-live streaming kita subong, no, so pwede ka mo ka-comment, no, magka-pa-shoutout sa sini nga kagabion, mga kaabyanan. Sa aton man na special account, no, Hedren Soliano, no, live mangyapon, mga kaabyanan. Kaya di ka mo magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa din, updated ka mo sa mga balita, no, mga bago na ton nga mga videos, no, mga informasyon si kaing lawas. Updated ka mo pag i-follow ninyo, makotong i-like nyo, share, amo nang pinaka-importante dira, no, mga kaabyanan. Okay, so aton ginatamiyaw ang aton makoturan dira sa Barangay Panuran, Lambunaw, no. Good evening, Sister Banjil, Bilina, kumusta ka da? No, pasensya gid nga daw wala ta nakabiyahe dira tungod kay ang aton panahon malain, no. Sister Banjil, so I hope nga yara ka sa maayo gid nga sitwasyon, no, especially sa imulawas, no, yung gabay nga ra ka sa good health always, no. Kag subong man sa imo dira nga mga bata, kag sa imong mga apo, mga hinablos, may gabi dira, o kay Paypay dira, no, kay Kim, no, Kim Jid, no, may gabi dira day Kim. Sige, happy Sabat dira sa inyo. Balo ko gapamati ni siya kay iti ga terminate siya ga online. Okay, kag subong man dira sa kay Brother Panoy Villadulid, no, good evening sa imo, Brother Panoy. Kag subong man kay Sister

0: Roslyn Sabakan Villadolid. Good evening dira sa inyo, no, sa Panuran, Lambunaw, no. Always na sila man nagapamati sa aton yang programa sa ilang radio, no. Tibas kung to signal na to ni, no, sa XFM. Okay, kagdulog ta diri sa kabatuan, no, maing gabi sa imo dira, Brother Rex, sa Dabah, no. Ti kumusta? Ati ang aton biyahe buwas, no, ti kung napamati kada subong, pagkato ta sa magkato ako sa San Rafael to, ti kung gusto ka, pwede ka gyapon makaupon, no, pero ti depende sa imo, no, kay basilapyo ka na. Sige, balik-balik to. Okay? So, Sir Pinky, may gabi na, mailang pagpamati, ah. Okay? So, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag sa inyo duha kakabataan, ha? Brother, sister Stephanie, kag sister Abigail, no? Ang imodra nga mga beautiful girl. Okay, kag dira man sa Barangay Lag-an Kabatuan, no? Happy Sabbath, sister kaning Sumiho Isma, no? Mayang gabi dira sa imong pinilangga nga bana, kag sa imong mga apo dira, no? Good evening, kag God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay sister Marilo Saragusa, no, maayong gabi dira, no, put sa imo pinilangga nga husband, no, Saragusa family. Sige ka kay sister Magdalena Rabago, no, good evening dira sa inyo, maayong nga pagpamati, no, God bless man, no, sister Magdalena Rabago. Okay, I hope nga padayon ang imo nga pagtiknot, padayon ang imo yang paghibalo sang pulong sa Ginoo. Okay, so sige lang, no, makakuan, makabisita gid ako dira man sa imuliwat. Sige, kag dira man sa diri man sa Uton, no, Barangay Trapitsi, no, aton ginatamyaw dirang aton mga kabiyanan, sila ni Pastor Estrera, Carlos Estrera Senior, no, may gabi dira sa inyo. Brother Buboy Joseph Estrera, kag sister Lalay, no, good evening. Kag subong man kay Doc Crispin Hico, no, good evening Doc, kag happy Sabbath dira sa inyo pod kay ma'am. Okay, kag sa imo dira nga mga apo, no, kag sa imo dira man nga bata kon ara, no, may lang pagpamati, ah. Okay, kag subong man kay Brother Emil Burakit, no, Burakit family, no, sister Jennifer, kag sa duha nimo man nga kabataan, happy listening lang dira sa inyo, ah, no, kag happy Sabbath man, no. Siguro ay ara ka muda sa church, no, may lang pag panimbaho ninyo dira. Okay, kag subong man kay sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo, Sanseda family, no, dira sa Banwasang Uton, no, nalipat ko dira sa ilang barangay, pero kay sakop sa Uton mga kaabyanan. Sige, God bless man dira sa inyo. Dili naman kita sa Tabok Suba Haro, no, atong ginatamyag gyapon ang family Lapos, no, brother Doc Erwin Lapos, kag sister Giging dira, no, ila dira ni Bra, ila ni sino pa ni, no, ni nalipat ako sa mga kabataan dira, no, happy listening na ninyo dira. Okay, kakay sister Marilo Evangelista, no, good evening sister Marilo, happy Sabbath kag sa imo dira nga mga kadapo sa panimalay, no, sa imo dira nga pinilangga nga bana. Okay, ka God bless man dira sa inyo. Kay sister Chick Faith diri man sa siyudad, no, sang Iloilo sa Haro, no, maila nga pagpamati sister Faith, ka God bless sa imo, maila gabay lang nga yara gid always ka sa ikaayong lawas o kun good health. Sige, kag dirita sa Dumangas, atong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, no, Olbido family o kun Olbido brothers, no, maayong gabi, happy Sabbath dira sa inyo, happy listening man, kag God bless dira sa inyo sister Chuna Olbido, kag sister Julina Sunio, no, maayong gabi, may lang pagpamati inyo dira, kag subong man sa Dumangas, no, atong ginatamyaw si Brother Paul Dumagit, sister Marian Dumagit, iapin lang kang asawa, sister Maribel Pirotso Kuales, no, maayong gabi, happy Sabbath dira sa inyo, okay, Mary Pirotso family, no, maayong gabi, kag subong man kay Brother Jan Sumugat dira sa Persian Housing sa Dumangas, no, maayong gabi dira sa inyo, ah. Okay, kag sa ibang tanaton nga mga nagapamati, no, maayong gabi, kag thank you gid sa inyo always nga pagsubaybay sa aton niya nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, so ari dire si Apple Tabanda, no, listening. So thank you, you know, Sir Apple o kung Ma'am Apple, O ari man diri naka-join si Elsa Soliano listening. So thank you gino mami no akong pilangga nga asawa no naga-join manggali subong ari sa XFM Iloilo 100.7 Makauturan. O pwede ka mo ka-comment dira, okay? Kay para magdamo kita. Okay kag sa sininga gabi magatuo naman kita sa isa naman ka istorya sa Biblia, no, mga kaabyanan. Okay? Kaya sa Biblia, kumpleto ni mo. May ara nga gira, may gira, may love story, may ara man nga about leadership, no? Adamo makauturan aton makatunan sa Biblia? Oo. Kung basahon tang Biblia, adamo ta sang makatunan at isim tayo magatudlo sa aton sang leksyon. No? May mga leksyon kita nga makuha, mga kaabyanan. Now, atuntunan ang istorya nga nakasulat dira sa Numeros, mga kauturan. No, sa may mga Bible dira, bukaron niyo Bible, pangitaon niyo dira ang Numeros. No, ara na sa Old Testament, mga kaabyanan. No? Exodus, Numeros. No, amara na dira mga kaabyanan. No? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros. Amo na siya, mga kauturan. Now, sa una nga mga panag-on, ang Ginoo, nagamit pagi kay Moses, no? Kaya ang iya katauhan ng mga Israelinhon na ulipon dito sa Egypt, kag dali nga istorya, gitawag si Moses nga mangin leader mga kaabturan, no, sa mga Israelinhon. Na ining leader bala di bala di gali ni bala basta-basta, no, kun nangin leader ka dapat sulundan ka, no? Sa tanan nga mga bagay, sa tanan gid nga mga bagay. Sulundan ka kung ikaw leader. Okay, ikaw ginatulok mo. At the same time, siyempre, kung leader ka, may ara ka gidiyaya nga kaalam, no? Wisdom, o kung ginatawag nga ihibalo, no? Mga kauturan, kung ikaw isa ka leader. So, mo na nga, kung leader ka, dili, di basta-basta mga leader ka nga, wala ka sang experience, wala ka sang ihibalo. Now, tunan natin din mga kauturan, no? Gintitulan natin ini si Moses, mapainubuson gid labaw sa tanan ng mga tao sa kalibutan. Oo, grabe no, kung natuntunan ni ang Exodus, mga kaabyanan, ang iyaya nga kabuyansta ni naglabot gid sa Numeros, mga kauturan, grabe ang naagyan ni Moses, mga kaabyanan. Grabe no, ang iya nga gindala nga mga tao, dili lang kay sa kalibo, pila kalibo, mga kauturan, nga mga tao ang iya gilid outan, mga kaabyanan. Okay? So, grabe ang iyayang pagdala. Di mo lang gali pa ni Malay Subong, di ka gani. Di mo gani kung kaisa madala, di ba, mga kauturan? Di mo pa ni Malay. So, grabe kabudlay. Pero si Moses, no? Hindi matani siya gusto, pero ti ang Ginoo nagtawag sa iya sa rason nga wala naman siya nagdumili. Bisan budlay sa iya, tungod kay minadlokon sa Ginoo, obedient siya sa Ginoo, iya inigindawat makotor. Now, daling istorya sang nagadumala na siya kag nakatabok na sila dito sa Red Sea, no, mga kauturan, sa Red Sea pa lang grabe nga trials, no, naagyan ni Moses kun Newton andira ang Exodus, no, mga kauturan. Now, siling diri sa Numeros kapitulo 12, no, ara diri istorya makauturan sa chapter 12 sang Numbers, no, sang Old Testament, mga kauturan. Ari ang istorya. Siling diri, karon ginpakalain ni Miriam kag ni Aaron si Moses tungod kay nagpangasawa siya sang taga Ethiopia. No? Kini si Miriam, mga kauturan, no? Iya man ni mga kadapo sa panimalay. Iniman si Aaron, iya man ni utod ni Moses, mga kauturan. Amo ni si, kumbaga, si Moses amo ang spokesman para kay Aaron. Kag si Aaron, amo naman ang spokesman para sa mga Israelinhon, sa mga tao. Oo, mga kabinunti, damo na nga mga experience halin sa Egypt, Egypt, nga si Moses amo ang naghambal kay Aaron, nga amo nang himuon. So, ginahimo man na ni Aaron. No, damo mga milagro nakita ni Aaron nga utod niya, no, nga ang Ginoo nagaupod sa iya yang utod ukon sa iya magulang nga si Moses, no, mga kaabyanan. Now, ang natabo diri sa versikulo 2, nagsiling sila Pagi lang bala kay Moses naga pakighambal ang Ginoo. Amo ning hambal sa mga duha ka mga tao, si Aaron kag si Miriam, no? Naga pakighambal man siya pagi sa amon. Oh, amo na makuturon ang ila gina istoryahan si Moses about kay Moses. Kay si Moses amo ang ginahambalan si Ginoo. Nga amo na dapat himuon kag ihambal ni Moses dito kay Aaron, kag si Aaron naman amo naman ang muhambal sa mga Israelinhon. Di sa ulihi, ini si Miriam, ini yung babae ni, isa ni nga, nag-sul-sul kay Aaron. No? Aaron, si Moses lingid balay, ang ginagamit sa Ginoo. Nga sa bagay, naglapas, nga kaya sa una, abis sa Israel, mga kauturan, dili ka pwede ka pangasawa sa mga iban nga mga, either laki ka man, o kumbay ka, di ka pwede mangasawa sa iban nga mga lahi, kundili Israelinhon. Amo na mga kauturan. Tiini si Moses, nakalaya siya halin sa Egypt, mga kauturan, tungod kay ginahingabot siya, no, grabe na istorya man dira, kag dito siya nag-star mga kauturan sa mga itipihanon nga mga rasa, mga kabyanan. Ti against, kumbaga, sa ilang layi, mga kauturan nga mga asawa, sang dili tumuluok, no? Kumbaga, mga kabyanan. Kaya hambal din ni Miriam, no? Tanawa, kumbaga dili na siya gani kuan si Ginoo, kay wala siya nagsunod sa ato niya nga patakaran, no? Daw, sinunay na diri, kag nakighambal man siya paagi sa aton. So meaning, gi-accept ni Miriam o ko ni Aaron nga pwede man magapakighambal ang Ginoo sa ila mga kaabyanan. Pero ang matuod mga kauturan, ila lang to ya. No, mga kabiyanan, sa nagpamati subong, ila lang to yahambal nga nagapag-istorya man ang Ginoo sa ila. Tandaan tani mga kauturan, kay subong abing nga mga panag-on, na agindala tani nga istorya. It because, amo man eh. No? Kung ano sa una nagkalatabo, amo man sa aton kadlawan karon, more pagid, no, sa aton kadlawan karon. Ha? Ang Ginoo may ara gid pinili nga tao sa kalibutan. O kung tawag na lang, pinili nga hari o kung pinili nga leader, mga kaabyanan. May ara ginaginoo nga mga ginapili, mga kaabyanan. Kaso, kining iban nga mga tao, nga gusto man nga, gusto man nga mahimo nga leader, sa rason nga muangkon sila nga ang Ginoo daw, nagapakigambal sa ila. Now, anong natabo, mga kauturan? Now, siling din sa versikulo 3, si Moses mapainubuson gid labaw sa tanan nga tao sa kalibutan. Anong buting ganon, mga kauturan? Bisan pa galing nabati, aniya inang istorya kay Aaron, bisan iya inautod, kay Miriam, mga kaabinan, ha? Si Moses, wala lang gid na yan lain. Wala lang gid ga, kuan, wala gid ga react, no, mga kauturan. No? Dili lang guro, amun ang isya na istorya, o kung, kung ano pa nga istorya, kundi damo pa, mga kaabinan, pero, ano naka-record sa Biblia? Walay iban nga tao nga pinakamapinaubuson sa sinangaduta, isagid nga naka-record diri makuturan, si Moses. Oo, mga kabinan, si Moses. Now, no, nami, no, kung kita, amo man, no, bisan, grabe nga mga pagpakalain sa aton, kung ginapakanubo kita, no, magkapaumod man ta kaangay kay Moses, gabay pa, no, mga kauturan, praise the Lord, kung amo na, no, atong batasan. Now, versikulo 4, silingi dire, gani naghambal gilayon ang Ginoo kay Moses. Aaron kag Miriam, guwa kamo nga tatlo kag magkadto sa tulda nga ginapakitaan. Oh, gani nagguwa sila nga tatlo kag nagkadto sa tulda. So buting ganon, samtang ginapakalain nila si Moses, mga kaabyanan, ang Ginoo gali kabati. Oh, take note, mga kauturan, ha? Bisan anong atong ginahimo subong, gamaritesta sa aton mga isigataw, ginapakalain aton aton isigapareho, ha? Take note sa mga kwanda, no? Mga libakira, libakiro. Kung aton gali ginahisgutan ang ngalan sa isa ka tao nga wala nagahimo sa malain, o kung kita ang nagahimo malain sa mga tao, ang Ginoo gali, mga kauturan, kapamati na. No? Ang mga angel sa Ginoo, nagalista na sang aton gina Hambal man kauturan, oo. Ginalista ina. Kag at the same time, kung ang imo ginambal, nga mga himo-himo, amo nang arar sa napulo kasugo. No? Dili ka magsaksi sing butig. No? Sa imo isig ka pareho. Kaya kung nagasaksi ka, nagahimo ka sang mga binutig, ginarecord inagalit mga kaabyanan. Oo, wala to, gabati itong imong ang tao nga imo ginahambalan, pero sino ang nakabati, mga kauturan? Ang Ginoo, o kung ang anghel, mga kauturan. Now, anong natabo? Siling sa Ginoo, pagguwa oh, guwa ka mga tatlo, kang magkadto sa tulda, meaning tulda, simbahan, o kung templo, mga kaabyanan. So, nung naglanta mo sa aton nga video dire, so makita niyo sa picture, no, ang ginhimo sa time sa mga Israelinhon. So, mukadto sa dito sa templo, nga dito permente ang Ginoo nagapag-istorya kay Moses, upod niya si Aaron kag si Miriam Akotran. Verse 5, dayo nagkunsad ang Ginoo paagi sa panganod, nga daw haligi kag nagtindog sa pirtahan sang tulda, nga ginapakigkitaan kag ginatawag ni Aaron kag si Miriam pagpalapit sa duha. Kaya now mga kabinan, dito sila makadto. Kaya ang Ginoo makikita sa ila. Pero, ang Ginoo base sa Bible, makuturan din ito siya makita personal. No? Kaya mapatay kita. No, mga kabinan. Now, halin pa sang una, wala man gid makita ina ni Moses. Ang Ginoo, personality nga nag-personal nga makita niya. Kundi, paagi lang sa likod, kung kaisa, makita niya. Dayon paagi sa kalayo, o kung paagi sa tingog. Now, dire, ang gihimo sa Ginoo the time, no, ang pagpalangga sa Ginoo sa mga Israelon, grabe. Kaya kung adlaw, ang ila makita mo ang panganod nga haligi. Okay? Pag-gabi, panganod nga kalayo para may kasanag sila. Madili sila madulman. Kag-amoy nang nagapanguna mga katuran. Ang ginatawag nga panganod nga puti, nga haligi, kag kung gabi, panganod nga kalayo, mga kauturan. Nagarepresenta rin na is Jesus Christ, mga kauturan. Imagine, no, mga kauturan. Kita ni Aaron, kag ni Miriam, ang nagkalatabo, mga kauturan. Kung ako, guru, madlok na ko maghambalambal sa kay Moses, mapakalain, ha? Madlok ko nga man, tuod niya ang Ginoo aragid sa iya. Imagine, ha? Sino man abi makapabuka atong Red Sea? Oh, makaya to ni Moses pa mapiyak ang Red Sea, how? Hindi. Pero nakita nga ang power sang Ginoo gihatag kay Moses, meaning instrumento gid sa Ginoo si Moses, mga kauturan. So di basta-basta nga imo na ya butang-butangan sing sala, no, mga kaabyanan, no? So aton sa atong kadlawan, amo man na subong dili kita mag hatag og malain nga mga istorya, especially sa aton mga leader sa church. Oo, leader sa church, o kung sa mga tao nga nag-obey dira kay Kristo. Kay kung aton inahimuon makuturan, aton imabasahan nila kung anong magkatabo sa mga tao nga nagapakalain sa mga alagad sa Ginoo. Now, verse 6, nagsiling ang Ginoo, pamati kamo, kung may propeta ako nga ara sa inyo, nagapakighambal ako sa iya paagi sa palananaon kagdamgo. Amo na siling sa tingog sa Ginoo. No? Te, ini si Miriam kasi Aaron, wala ni sila ginapadamgo. Wala man ni sila pakighambalan sa Ginoo. Kaso nag-angkon lang sila nga ang Ginoo daw gapadamgo man sa ila. No? O kung naghatag mapalananaon, ila lang na ya hambal makuturan. Pero sa matod wala. Ang ginapakitaan, damgo o kontingog, si Moses lang, mga kaabyanan. Now, verse 7. Pero hindi pareho sini, no? Kung magpakigambal ako, no? Sa akon alagad nga si Moses. Although, kung may gamiton man sa Ginoo sa pagi sa mga dreams, palananaon, vision, no? Pero dili daw parehas kay Moses. Grabe galit makautura, no? Ang Ginoo kay Moses, grabe sila ka-close, no? Sige, dire. Nga masaligan nga pangulo sang akon katawhan. Imagine, grabe gali si Moses gali mangkuturan. Mayong kag masaligan, grabe nang awards, no? Masaligan. Gamay man, oh, siyempre, di ka man masaligan sa dako kung di ka masaligan sa gamay, eh. Oh, makauturan inyo na ko ang punto ato na ko ang punto dire. Kundi ta masaligan sa gamay nga bagay. Ah, halimbawa kwarta. No, gibilinan ka na kwarta. Na imo na tagoon pero aw sa 100 pesos imo pakwaon, imo personalon gasto. At inapakilala gamay lang ang kandidad. O dili ka masaligan, sumining paano ka saligan sa dako. Pero si Moses makauturan, grabe siling si Ginoo. Nga masaligan nga Pangulo. Meaning, masaligan tanan mga kaabyanan. Oo. So nga masaligan si Moses, it because ka sa iya nga pagka-fitful sa Ginoo. No? Matinumanon mga kauturan sa Ginoo si Moses. Sa tanan, masaligan si Moses. Suno sa record sa verse 7. 8. Sinindiri. Kung magpakigambal ako sa iya, daw pariho lang, nga naga atubangay kami. O, siling sa Ginoo ha. Kay Miriam, kay Aaron. Kay ang akon ginambal sa iya, maathagid kaayo. Amo nambal sa Ginoo kay Aaron kay Miriam. Daw pariho lang nga makita niya ako. Ambal na sa Ginoo makuturan. Gani, nga wala gid kamo nahadlok maghambal sing malain kontra sa akon alagad nga si Moses. Imagine makuturan kung ikaw guru hambalon sina makabati kasi nang tingog ano anay mo batyagon. Mga kauturan, siguro kung ako ya guru makurog gid kuya, no? Hambalon ko sina. Mga kauturan bilikado. Kung ang isa ka tawo nagaalagad sa Ginoo, nagatudlo sa insakto pero himuan sing sala, no? Damo subong eh. No? Dabo subong nga nagtudlo kasi sakto pero tuison sa mga iban nga mga magtutudlo ngayon na butig na ilagi na tudlo. Ha? Hindi na sakto, hindi ka mo magpati sina at tama na sila ka, extremist, tama na sila ka, hindi ka muna kay mga kuha na sila. Ha? Mga siling pa na sa iban, mga hulog. No? So mga kauturan, delikado galina. Okay? Take note, akong siling gina, ang tanan natin ginahimo, gina-record ina sa aton nga munugtunda mga kaabyanan. Now, anong natabo? Verse 9. Naakigid ang Ginoo sa ila kag naghalin siya. Sa tapos ambal sa Ginoo makauturan sa to, sa kay Aaron kay Mariam, naghalin dayon ng Ginoo. Ang term dito, verse 9, naakigid ang Ginoo sa tulang ila ginhimo nga ginapakalain nila si Moses mga kaabyanan. Oo. So amo na mga kauturan, nga sa aton kadlawan karon aton inalikawan. No? So mas maayo pa maghipos na lang taguro dito. Di na ta magsigihambal si malain sa aton isig kapareho kay para ha? Hindi ta silutan kaangay kay Miriam. Now, anong natabo? So yung diri sa verse 10. No? Chapter 12, verse 10. Saang naghalin na ang panganod sa ibabaw sang tulda, gintubuan dayon si Miriam sang delikado nga balatian sa panit kag nagputi gid ang iya panit pagkakita ni Aaron sa iya. Paghalin sa Ginoo makauturan, nadula ang iya tingog, nadula ang panganod makauturan, nga representar panganod is Ginoo. Anong natabo kay Miriam? May nag-abot sa iya nga balatian sa panit makauturan. Kung sa aton panidiri, no, kita mo ng ido nga arikison, no, mga kaabyanan. Do kaangay sina, mga kauturan. Nga kapudis ang imo ya nga unod hasta sa uli nga daw tulad kita kana ido. Ano amo na bala ido bala mga kaabyanan? Ti ini ya do amo man ni mga kauturan ang tawag nitod sanla, no, mga kauturan nagputi. No? Ang iya ya nga lawas sa tapos naghambal ang Ginoo sa ila. Meaning to say, ang Ginoo ay ginmalipay sa iya ginahimo o ginaguba niya ang sinugo sa Ginoo. Mga kaabyanan. Now, padayon. Verse 11 to 12. Nagsiling si Aaron kay Moses. Kahit may balatian na si Miriam eh. No? Pero si Aaron, wala lang na lapnan makauturan. No, wala lang na lapnan. At siguro, ang Ginoo lang nakabalo makabihan kay si Aaron Abi, no, dako man gid man ang iya yang kwan eh. Dako man ang iya nabulig sa bulaton sa Ginoo. Kasi ispokman siya sa Israel eh. No, si Aaron, si Moses, No, amo ang nagapakigistorya sa Ginoo kon sa Dios, dayon si Moses, amo na mamaistorya kay Aaron, kay si Moses, suno pa sa Biblia, daw pitla bala maghambal, no? Daw pitla man, kaya amo na nga si Aaron, among gihimo nga munughambal, mga kabyanan. Now, siguro ayan, ang Ginoo na kay baluman sa status ni Aaron, mga kabyanan. Kaso lang, kung imo tanawon si Aaron, makuhaan tamang gihapon leksyon, mga kabyanan. Kung ikaw abi si Aaron makautura na namian ka na batasan mo. Namian ka sa batasan ni Aaron nga daw magpadala-dala ka man sa mga sut-sut bala, no, mga kabinan, para sa akong dili mayo, no, mga kabinan. Pero sa bagay, may mga weaknesses man ang tao. So amot putuguro ya witnesses. No, sa atong subong daw amo man na may mga batasan man ang kaangay kay Aaron mga kauturan. Oo, pero di tanak pagsundon ha, mga kabinan. Kung pwede stand kita sa sakto. Kung tawag ba lang ha, pag sakto, sakto. Pag di amo, ati, ato na, laygayan. Ato ni na iya tudluan nga, brother, sister. Dili na siya amo. Okay? Now, anong natabo? Silindri, nagpangabay ako sa imo. Nga hindi kami, no? Silindri, nga hindi kami pagsiluti tungod sa binuang nga sala nga amo na imo. Tanawa, sino nagambal sini? Si Aaron. No, kay Moses. Si Moses, baw kaluyi man kami, nga tani dili kami pagsilutan sa Ginoo. Ano daw ang term diri? Binuang. O, may nga binuang, wala ginay klaro. No? Tinarso, tinunto ito, no, mga kabyanan. Tiyan mo ni siling ni Aaron. No? Moses baw. Uy, klaro na yung mo, binuang ni. No? Tisiling sa verse 12, hindi pag itugot nga mangin pareho si Miriam sa isa kabata nga natao nga patay. O, buhi ka pero patay. Nga ang katunga sang iyalawas maupod na. At iyan mo na galing saan lama. Ang matugaling abalatian magkuturan, amat-amaton pudpurun ang imuyang alawas sa itong abalatian, mga kabyanan. Sino nakatag sa to? Ang Diyos, mga kauturan. Tiyan mo na nga delikado galing pag ang Ginoo mo'y mga tagbalatian sa aton tungod kay disobedience kita. No, mga kauturan, ti masafir kita eh. No, mga kabinan. Ti, amo na, kita lang ang nakahimalo kung aton ini-ibroad, mga kabinan, kisa damo kita sang nahimo nga pagpasubo sa Ginoo. Number one, amo ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Oo. Okay? The rest, na amo na, mga pangguba sa aton isigapariho. Ah, ti simple kung kasuguan, dala na lang pangawat, urano pada, no? So, amo na, mga kabinan. So, isa ina nga, may ara kita, circumstansya, once nga, disobedience kita, sa sugo sa Ginoo, at the same time, aton man gina, pakalain ang aton isig kapareho. Now, ano siling diri sa, 13-14, siling diri ni Aaron, gani nagpakitlooy, gani nagpakitlooy, pagkitlooy si Moses sa Ginoo. Kaya tayo si Aaron, nagwana mo, nagayo na ba o Moses? Sala to mo ginimo, binuang to, kaluyi kami. Natani, mawala ang balatian nga ato kay Miriam. Siling dire, no, kaya napakitlooy man si Aaron, anong gihimo ni Moses? Amo nila kanami, makatunan, kag isa ni nga pattern nga atong sundon. Siling niya dire, O Diyos ko, nagapangabay ako sa imo, nga ayuhon mo si Miriam, amo ni hambal ni Moses? Si Miriam, amo tong nagsulsul kay Aaron, nga ginaguba niya, so nagbalatian na si Miriam, pero anong ginimo ni Moses? Bao ginpangamuyo niya sa Dios, no? Si Miriam, mga kabinan, anong natabo? Siling dire, nagsabat ang Ginoo kay Moses, hindi balang akong duplaan siya sang iya amay sa guya bilang pagpakalain sa iya, antoso niya ang kahuluyan sa sulod sa pito kaadlaw. Amo ni hambal sa Ginoo samtang nagpangamuyo si Moses sa Ginoo nga nga nagapakitlo isa nga maayo ang balatian ni Miriam. O, siling sa Ginoo, gani pagwaas siya sa kampo sa sulod sa pito kaadlaw, pagkatapos sa pito kaadlaw pwede na siya makabalik. Di siyempre naluoy man ang Ginoo kay si Moses na nagpangabay eh. Di ang Ginoo kay si Moses best friend ini sila, mga kauturan. Kumusta kita? Bisprin na natin ang Ginoo, mga kabyanan. Ang makasabat kita lang, no? Bisprin tayo ng Ginoo. So, muna, to, nagpangabay si Moses. So, ano sabat si Ginoo? Ito, sige, pagwaalan siya sa kampo. No? Hindi ay papapunan sa inyo. Kahit may sala siya eh. Sulod sa isa ka semana. Ah, Munggo pito, meaning Sunday to Saturday. Sa pagtapos daw sina, pwede na siya makabalik sa kampo. Now, 15. Sige niya dire. Ha? Gani din pagwa si Miriam sa kampo sa sulod sa pito kaadlaw, ang mga tao wala nagpadayon sa pagpalakaton hasta nga nakabalik si Miriam sa kampo. Imagine makautura na ang ginhimo ni Miriam. Siya lang ang naghimo sa la upod kay aaron makauturan, pero dalasdas ang mga katawan sa Israel. Oo, kay kapalakaton nila, ang ilan nila kat makauturan from Island eh, sa Kinan. Amo na istorya dira eh. Pero tungod kay nakasala ang isa ka tao sa rason istambay man ang mga Israelin nun, sulod man sa pito kaadlaw makabinan. Wala sila kapanglakaton. Tungod nga man, may sala makatulong. Anong punto dire? Kita subong sa atong kadlawan karon, ang aton niya nga travel makatulong is heaven. Oh, heavenly kinan mga kaotulong. Kaya mo na natabo sa Israel eh. Okay? Pero nga ang subong, wala pa tagyapon nakapa-heaven. Wala pa kita nakapalangit makatulong. It because kay ano kita mga ha ukon ang katawhan sa Ginoo mga munog tuis ha munog guba sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo ukon ang tao naga supak ukon naga disobey sa kasuguan sa Dios sa rason nga wala pagyapot na naglampot sa langit mga kuturan di ba kun imo tan-aw nang istorya mo mana tungod lang sa sala istambay ang mga kataon, wala sila kapadayon lakat. Okay? Tungod sa sala. Pero, kung atong talapang doon rin ang istorya makaturan, sulod sa pito kaadlaw, pwede na si Miriam makabalik kagpadayon ila palang lakaton. Butsing ganon, kung kita karon maginulsos ang atong mga sala, mga kabyanan, padayon nga mag-aalagad ta si Ginoo until nga ang Ginoo magabalik kag ikaw makaangko na kabuhi nga walay katapusan. Now, versikulo 16, pagkatapos adto naghalin sila sa Hazeroth kag nagkampo sa kamingawan sang Paran. Amo na istorya dito makuturan. Now, versikulo 16, gani ginpagwa si Miriam sa kampo sa sulod sa pito kaadlaw, ang mga tao wala nakapadayon sa pagpanglakaton hasta nga nakabalik si Miriam sa kampo. Kaya now, ano itong himuon makuturan? Dilit naton pag hatagan sing malain gid nga hambalanon ang aton mga labi na kun mga leader nga nagahimo sa insakto like kay Moses. Oh, although makuturan tao ta makasala man ta kangay man gyud si Moses tao eh. Pero tungod kay tinawag siya sa Ginoo, pinili siya sa Ginoo, makuturan dapat irespeto siya. Now, anong aton buhaton makabinan? Bilang as ginatawag modern Israel. O mga modern ta sa una to, old Israel to sila eh. Now, ano to ni Mon Subong? Number one, ang pagrespeto sa Ginoo. Okay? Una gin ang Ginoo. Okay, once maghimo ta og mga butang nga dili ta magrespeto sa Ginoo, delikado makauturan. Number two, ang pagrespeto sa aton mga leader. Number three, ang pagrespeto sa kaupod nga mga leader. Di kung leader ka man, dapat ara sa inyo ang unity. Dapat ara sa inyo ang kaayo. Number four, ang pagrespeto sa iya isig katao. Bisan pa sa aton mga members sa church. Ha? Kaya puros man ta inanag sa Ginoo. Dapat ang respect makauturan dili, ida dapat mawala. Ara gina. Okay? Amo na makauturan dapat aton nimo. Now, mga kabyanan, ano ang laigay sa Ginoo sa aton sa balaan kasulatan? Bilang mga Christian. Ha? Siling diri sa John 13 verse 35, kung nagaygugmaanay kamo, ina na hibaluan sang tanan nga kamo akon mga sumulunod. Yes! Pag ang tao gali, may ara gugma sa isa kag isa, especially na sa mga tao nga gigamit sa Ginoo, nga munugdumala mga kauturan, minister man na siya, elder man na siya, deaconess man na siya, or ano man na siya, layman man na siya, o kung member man na siya, ang isa lang ginhambal sa Ginoo, ang ginatawag nga nagahigugmaanay. Ano daw? Kung nagahigugmaanay ang isa, makuturan, ano daw? Sumulunod kita ni Kristo. Wow, praise the Lord. Amo na mga kauturan, no? Kung ang gugma gali ara, gigali makaibinan, amo na ang pinaka the best. Oh? Amo na nga sa Galatians 5 verse 22-23. Una gida ang love. Oo. The fruit of the Holy Spirit. Love gida ang una. Kaya kung walay gugma makauturan, delikado. Kag amo na siya ang take note ha mga kabinan. Amo na ang ginapaninghuaan ni Satanas. No? Sa bagay no damo sang nagsunod sa kasuguan pero nagsunod-sunod na pero walay gugma mga kabinan. Delikado na. Amo na nga tanan no. Unahon tagit si Kristo pagigugma kay ang tanan musunod lang na no mga kabinan. Kag at the same time makita nga matuod gid ang aton nga pagigugma. Now, now last nga teksto. Romans 12 verse 10. Sili niya diri. Bilang magulutod kay Kristo. Take note mga katuran. Bilang kita mga Kristohanon, ha? Magigugmaanay gid kita. O oh my gid dimension ni Apostol sa Pablo. Oo mga katuran, kaysa ni Pablo ni, grabe man nga gipanghingabot man ni sila, kaangay man ka Moses. Dimpamatay pagani sila eh, mga apostoles. Oo. Pero anong ginatudlo sa mga apostoles? Ang gugma lang gid paagi kay Jesus Christ mga katuran. Ano sila ipagin diri? Kag magtinahuray sa isa kag isa. At siyempre, kung walay gugma mga kauturan, ngahalin kay Jesus Christ, budlay gid ang pagtinahuray. Oo mga kabinan. Pero kung ang love ni Christ ara na sa aton, ati hapos lang gid ipakita ang pagigugma sa aton isig kapareho mga kauturan. Mga kabinan, sining gabi. I hope nga hindi ta pagsundon ang nagkalatabo sang unang mga panag-on. Oo, gamay lang gali kayo no, atong tanahon, gamay lang kayo nga sala nga nahimo ni Miriam. Pero nagsuffer siya. Oh, nagsuffer siya. Ang Ginoo wala malipay. Ikaduha nga nagsuffer ang bilog nga Israel. Sa atong kadlawan karon makaturan, kung ang isa ka panimalay, ha, nagahatag sing negative para sa Ginoo mga kauturan, may ara konsekwensya mga tabo mga kabinan. Oo. So amo na nga nami gusto sa isa ka panimalay ara ang ginatawag unity. Unity pakadto kay Kristo mga kauturan, especially sa iya mga prinsipyo. Kay ang Ginoo malipay sina mga kauturan. Now sa aton sa sining gabi, I hope sa aton panimalay may ara kita ya nga pagiliusa dira kay Kristo. Kag sa aton ya nga iglesia, kung ano man nga iglesia nga gina-intrahan naton, no, o kung ninyo, kinanglan si Kristo mahalipay. No? Mga kauturan. Okay? Kung ikaw man leader, kinanglan kaangay man ta kay Moses. Mapainubsanon mga kabinan. Humble. No? Nga klase nga mga tao. Okay? So, muna ang gusto sa Ginoo nga iya mga katawan. Gani, mga kauturan, I hope nga may ara kita nakuha nga mga leksyon. No, sa aton gintunan nga istorya sang aton mga katigulangan, mga kaabyanan. Kag ini isa nga dako nga ehemplo sa aton, view. No, nga dapat kita sining ni Kristo magigugmaanay kay kita mga sumulunod ni Kristo. Gani way naman ta oras, aton na pasalamatan sa tanan ang Ginoo. Kag subong man ang aton yang CEO Dr. Remilito Oy. Kag subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag aton nga radio technician subong sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kauturan. Ama nga balaan nga yaras kita saan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Nga ini isa ka mga naga panungdom sa amon. Sa amon pagkabuhi nga sa diin kami mangin matutom dira sa imo. Kag ang amon nga mga ba o kung mga dila imutuluan sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Kuha sa amon ang pagka disobedience nga mga kinaiya kundi mga obedience kami dira sa imo. Aron sa diin kami mangin malipayon samtang kami nagkabuhi sa kalibutan na ibalo kami amay nga dili kami forever sa sining duog kundi ini imo gintigana sa kalayo nga sulugonon agod nga tinluan ang mga malain nga mga binuhatan. Kani buligi kami nga kami mangin takos sa pagsugata sa imo sa oras nga ikaw magapahayag na dira sa kawaan pagi sa imo nga bugtong anak nga si Hesus Kristo. Ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati sila mga radio, naga live through Facebook, ikaw gin magabendisyon sa ila. Kag buligi ang mga nagabatsyag sing balatian pisikal, espirituwal, ikaw magabulong sa ila. Banyo si sila sa imo langit nun nga mga lana. Subong man nakulangan pinansyal, ikaw man maga provide sa ila. Buligi ang amon mga lideres sa bilog nga kalibutan. Ginoo ikaw ang nakakita sa tagipusoon, pangunahuna sa imo mga katawhan kay tungod ikaw ang nagtuga sa amon. Gani gabay sila imo hikuton sa imo Holy Spirit nga magaguide o kung magatudlo sa insakto nga kamatuuran. Agod nga sa diin ang imo makatauhan maaman. Subong man sa mga kaiglesyahanan nga naga angkon subong. Gabay ikaw man magapanghikot sa ila nga mangin matinumanon sa imo mga kasuguan. Agod kami magiliosa dira sa imo tiilan nga malipayon. Gani sining gabi amon dalas pagpangamuyo amon si iyo Dr. Militoy ang protection po siya pinilangga nga panimalay ilang angkon sa Japon ang mga blessing nga sa diin damo pang mga tao mabuligan labos tanan ang pagwaragwag sang maayong balita sa kahinan kasubong man ang amon manager Sir Jose Libanez ang protection may panglawas sa Japon ilang angkon po siya pinilangga nga panimalay ang tanan nga mga staff sa XFM ikaw man magkapakamayo sila hatagi ang hatagi sing may panglawas kaalam nga lang iton sa ila tagsa ka mga bulhaton. Salamat sa imo kaayo, salamat sa imong dakong gugma kaluoy nga imo ginhatag sa amon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Ayo kubos nga alagad Brother Herden Suliano, katropa nyo XFM. God bless sa inyo tanan, see you on Sunday. Bye-bye.
1: XFM. XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
7: Makalage na ko.
8: XFM. Patropa mo.
9: Exciting.
10: Mga katropa, exciting.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero laindi dyan sa borsang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan na, Miggis!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
14: oh no.
13: Patalikod!
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
5: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
6: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdag gan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
6: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health.
10: XFM. Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
12: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige masakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, galit, diriyo.
15: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
16: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang galang kati-kati.
2: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
17: Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Sister Pain.
19: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bibili sa mga butika.
14: Diet ako buwas ah.
2: XFM.
21: Katropa mo.
22: Exciting.
23: Mga katropa. Exciting.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Kag dumubala ang maputi nga panit, kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
4: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Santol Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santol Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santol Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santol Plus Gold! Santol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayo na pa.
0: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santol Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santol Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santol Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jet, manager ng King's. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan na ako.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Bilang isang call center agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong
5: magaan.
0: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sister Pain.
9: Sa gari, sa kasi.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
1: Diet ako bukas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo. Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Go Boss Go!
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM!
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako nga Liz, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang yun. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Makalage na ko!
5: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Xanthone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag may collagen, kag glutathione.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Buminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo!
7: Xanthone Plus Herbal Soap.
8: Mama Oda, pagkatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Xanthone Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Xanthone Plus Herbal Soap.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
11: Oh no!
10: Sa imo, nagpauli.
11: Aray ko!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gan

0: Coffee Premium D3 Coffee Mix. Nagtape ka na? May Samsung Tag Vitamin D3 ka pa?
1: Mabilis siya makabutika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Samson Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Samson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samson Plus Herbal Oil. Samson Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samson Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho, bangod sa akon nga trite, sahit sa akit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig ng madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Diet ako buwas ah.
0: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: apat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
12: Makalate na ko.
8: XFM.
13: Patroba mo.
12: Exciting.
14: Mga katrupa, exciting!

0: pagbabaksin ang ating immune system araw-araw. Mangchan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibi sa inyong mga sugi-butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang namon.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tinidyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa adnod na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbili sa mga butika.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roderes ang takuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko ka pangapiman lang ko. Ati nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi isil na siya sa una. Ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga kong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga kong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain,

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kulwaran ko, kinasulgan nga ng Anthon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Anthon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Anthon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Anthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Anthon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Anthon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Anthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senten Plus Herbal Soap.
5: Yan na si Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako nga Lizzie. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ka tama. Nadula ang sakit ng gimbat lang.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Sa mga butika.
9: XFM.

0: Crown Gold Coffee Mix.
1: O si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Crown Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Crown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Ba't tamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga

0: Wow! Gwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo! Oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
0: Claire Skin Herbal Soap?
1: Oo! Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala! Tingala ko naghuben ka!
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Tanggal ang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
3: magaan.
2: Samsung Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako sa ngayon. Araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, agad ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag-glutathione. Sobragi ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag-glota.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga,
5: natutulog ka.
4: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
5: Magkape ka.
4: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Kinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ah, dali.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tom!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michel Hinas po ulit, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat ng ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
3: Yan, sa mga kababayan po natin na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan, ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At puntahan din po nila, puntahan niyo po mga kaibigan ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung ating pong health. Ano ba yung present condition ng ating pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
4: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
3: Yun.
4: O, kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Mm-hmm. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad.
3: Mm-hmm.
4: O, yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
3: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
4: Oo naman.
3: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
4: Oo, parang sasakyan lang yun Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. So, ganun lang galing yun yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Mm-hmm. Abang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
3: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag ng PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan ko ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
4: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
3: Ngayon nga.
4: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
3: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan, tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapag ano, mga pagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kayang matipid, eh, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. Ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, eh, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
4: Kaya nga yun yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
3: Yan.
4: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition, ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
3: We don't claim it as medicine.
4: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabaya mo yung pagkain eh. Diba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano?
3: Mm-hmm.
4: So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
3: Yan.
4: At causes sa yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, yan, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, it's capsule, meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes.
3: Mm-hmm.
4: O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya?
3: Mm-hmm.
4: Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, eh, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes.
3: Mm-hmm.
4: Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan,
3: mm-hmm.
4: o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol, maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko.
3: Mm.
4: Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So, talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, mm-hmm. di ba? So, yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
3: Mm-hmm.
4: Pwede, kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
3: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Doc sa explanation ano about the sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala itong ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan Magsanton Plus Gold? May taglay na ang retinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium B3. Ang bago.
5: Ako si Carla. Narap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
4: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
3: Mm-hmm.
4: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take ng Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
3: Mm-hmm.
4: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
3: Mm-hmm. At isama nyo rin ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda, Dok, ng mga tilapia, bangus.
4: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
3: Yun.
4: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakihin sila.
3: Na-harvest
4: na. Compare mo doon sa mga organic tradition, yung mga chicken ng unang panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology sa ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yeah. May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
3: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, minom ng Santone Plus Coffee Mix. Mga katulang ito, kahit pa paano sa mga kabayan po natin, hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape, nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalansin ng hormones sa ating pangangatawan.
4: Oh. So, kasi meron nga niyan partner, meron niyang soybean soybeans. Na yung soybean ay may isoflavone.
3: Yeah.
4: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone. Okay? So may isoflavone yan, may genistein yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
3: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon na vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
4: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram. Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito ay non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasim ang tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food, ano? Hindi yan malaking issue, ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na one capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon ubo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niya. Di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
3: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
4: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, eh, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
3: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Yung mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, ano? Pag sa puso naman, nako, napaka-delikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapunan ng problema, Dok, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para mapangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
4: Oo. Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
3: Yun na nga.
4: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano eh, very sensitive yan eh. Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally na sa mga prutas. Pero once na iluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual. Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
3: So yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, sabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan, because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM, maraming po akong sakit, may barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week, pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman, Josie Torres po ito?
4: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barato.
3: Physically active dapat.
4: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa Premium D3. Meron niya mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara. Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.

0: to. Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
1: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano? Ang ating pong premium D3, kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
0: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial. Yan. Kaya maraming purpose yan, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion. Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Kaya so mga kabayan po natin, ha? O, gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saang lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayumanggi, ano? Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, diba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, huwag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
1: Yun, ha? So mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, ano? Sa ating pong mga Yes to Health Clinic, kaya din sa ating pong Lazada and Shopee. Ano, Doc? Naku, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: O, syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin na ating mga impormasyon pangkalusugan dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyo pong iinumin, meron pong tatak Yes to Health para pong makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung puling ko, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated.

0: ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Santone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santone Plus Coffee Mix.
4: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santone Plus Herbal Soap. Dali na! Santone Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: O si Alex Novilla, sang Tanagan Miyagaw, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libo pa-premyo. Salamat, Gid.
12: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM. XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Patropa mo!
16: Exciting!
18: Sister Pain!
19: Ay, ako si Dad. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
18: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ibilis sa mga butika.
21: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 4:39 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Siguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Bango na! Mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting!

0: Agora sa XFM, Radio Patrol, ilo alas 4.40 na mga kabinan, mga katropa. Bang aga na sa ato, mga katoran, sa ato, mga kabinan. Nagpamati ka mo sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Yari kita, mga kabinan, sa September 13. Nga edisyon sa ato nga programa, dirigid lamang mga kabinan, mga katropa, sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Batiyon kami sa inyong radio pagi sa FM band, ining XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ang amon nga frequency 100.7. Amon ning mga kabayan mga katropa, ang frequency sa una sang Z100. Sa subong mga kabayan ang ginapan ng iyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Nag-broadcast kami diri sa may Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo. Ang amon nga frequency 100.7. Amon ning nagpamayag pag sa unang estasyonan sa radyo diri sa Iloilo. Ang XFM Radio Patrol Iloilo, subong gila panagiyahan sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Broadcasting Incorporated. Kamanin mga kabirang ginagamanage sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga Facebook pages, sa inyong mga Facebook account. Ang amon nga Facebook account ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pareg lang like, share and follow ang amon nga Facebook page kag Facebook account. Samtang ang amon nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Kamusta na ato nga mga sokay nga mga taxi drivers sila bigyan nga ato nga mga patrollers. Nga nag-aupod mga kabinan sa ato nga pagpalaga, dirigid lamang mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-amata-mata warm up sa ila sining nga mga taxi. Agod ka mga libot mga kabinan sa pila ka mga lugar diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ato nga mga suki nga mga taxi drivers sa Hydra Taxi, good morning. Nakipan mga kabinan ang iba pagid nga mga taxi drivers sang Hydra Momofeed. Lakip mga kabinan ang aton iya nga mga suki nga mga taxi drivers sang G-Lord Taxi. DDT ang Willix at Junix, good morning. Nagpamati ka mga kabinan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 4.43 na mga kabinan mga katropa, gina-welcome naman ka mo subong aga sa ating mga programa, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga dulong kami mga kabinan sa inyo sa mga nagapangunang mga balita, kagawa informasyon, lakip man ang inyo sa mga pa-shoutout. Sa subong aga, mga kabinan ng mga katropa, sa tanangga celebrate sa ilang birthday subong adlaw, it's 9-13 or September 13, 9-13-2026. Happy happy birthday kag sa tanang celebrate sa ilang anniversary subong adlaw, happy happy anniversary. Aba pa na may hawalin diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayan mga katropa. Subong aga madamo kita sa talakayon sining mga balita kag impormasyon mga kabayan dirigid lamang sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas sa gihapon ng inyong katropa. Ako si katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa opda kita ng katropang Alex Aspa. Tubtubalas sa Asay, subong nga aga, mga kabinan, mga tropa, ining Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Magatulakay kita, mga kabinan, sa mga nagapangunang mga balita nasural. Diri sa aton nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas sa balita nasural. Nagapamangkot gyapon, mga kabinan, ang, ang halos ng mga mutante. Jagag may plano nga padlagan sa pagkabarangay kon sa barangay kag iske elections. Kon ba naman dayon ang barangay kag iske election. Subong mga kabinan nagapabilin nga ang posibilidad nga madayon ang election kati wala pa sang bill nga napirmahan mga kabinan ang presidente nga sa pagpa-postpone sini. Ini matapos mga kabinan nga sa bahay niya sang Kongreso. May ara na mga kabinan nga naprobahan sining bill. Nakapasar na sa third and final reading sa pagpa-postpone mga kabinan sa barangay kag iske election nga tuyo kong tanihin wa ato ni sa November 2 kag naprobahan ni sa third and final reading Lakip ang pagpa-extend sa ilang sining term, ano? Sa 5 katuig, makabadan every term. Sa... ganit kaya tindi pa na pareho, manggiyapo, no? Ang terms ang SK, ang barangay, every 3 years. O ginhimo na makabadan nga... 9 years, kay ba ng ila term, kuhan mo ang tatlo ka term ni, sa kada term, tatlo ka tuig, 9 years. So, imbis nga kada tatlo ka tuig, may eleksyon, gini mo lang kaba nga 2 ka eleksyon. Ang ila ka term, 2 lang ginamang ka term, pero, ginhimo tag 5 ka tuig kada term. So may kwanabi, no? May naghimo na napulo ka tuig sa kabilugan nga term sang barangay kay SK officials makabinan. Timbis nga kada term, taga na 3 ka tuig, may eleksyon, ginhimo nga 2 na ginamang ka eleksyon sa kabilugan nga term sang barangay kay SK officials. Diyan mo na karamang kabanan ang sabahin niya sa aton nga mga barangay kag SK officials nga ang pagpapospon sa barangay kag SK election sa November 2 ang na-approve na sa third and final reading samtang ginaulat pa iya makabanan ang iya sa Senado. Ang Senado nga counterpart nakapasa na ini sa second reading makabinan mga katropa. Tikon tanakayon ni sa sunod nga simana nga sesyon kag maprobahan sa third and final reading maano pa ini ma maestudihan pa makabinan sa bicameral conference representante halin sa Senado kag sa Kongreso. Agon gisturihan makabanan kon ang kabala ang pagharmonize sang isa ka bill. Pagkatapos isubmit ini ito sa mga kanyang paprobahan makabanan mga tropa sa presidente. Tingko maprobahan na sa presidente ining harmonize na nga bill sa pagpapospon makabanan sang barangay kag SK election mangin isa na ini makabanan ka layi nga nagapakita nang wala sang eleksyon sa SK kag barangay sa November 2. Tapang subong makabanan wala pa ini sang naprobahan sa bicameral conference kati wala pa maprobahan ang iyang version sang Senado. Ang kumilik niya nagapanayon sa pagpanghanda para ya sa palabuton nga barangay kag SK election mga kabayanan mga katropa. Samtang preparasyon naman makabanan sang kumilik para ya sa bus nga eleksyon sa Bangsa Moro Autonomous Region makabanan. Bus gadlaw ang ila sining nga eleksyon. Madamo sa mga militare kag mga pulis ang gideploy dito agon sa pang-maintain makabanan sang kalinong katawhay sa eleksyon dito ya sa Barm mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa SFM Radio Patrol Ilo, alas 4:49 na mga kabayanan, mga katropa. Dirigyapon sa aton nga papagalagad sa SFM Radio Patrol Ilo, Exciting Pilipinas. Sa balita, lokal nga aton tanakayon sa buong aga. Naka-duwa ka ambulansya, nakabunggo, no? May ambulansya dito, mga kabayanan, sa... hinis patag sa Haniway o kung hinis patag kabatuan ang gin-report makabadang nakabunggo di dulugon pa nga dahan dira lalo iba doon talaga dugay makabadang kung ano ang sitwasyon sang mga nagasakay sa ambulansya mga katropa mga kabanan kaga may sunog sa butong uton kahapon. Naopos gid ang Puloy-an, isa ini ka ancestral house mga kabanan, ang nasunog diraya sa may butong uton mga kabanan mga katropa. Huwag gid may agaw, no? Ini matapos mga kabanan nga ti ginbuligan na tuod sa mga fire truck sa ibang sininga banwa. Abang wala gid matigayon mga kabanan nga masalbar. ang ancestral house dira man kabe ng mga tropa sa may butong uton. Ngayon yung controversial pa ang fire truck na naging gamit makabinan sang taga Bureau of Fire Protection sang uton. Kay gamay ko nga fire truck kali kay ati biyad repair na ko no. Kaya hindi na ma-repair ang isa kadako nga fire truck sang uton. Naman ako nga ang gagamang ilas mong ginagamit. Amo ya ang fire truck makabinan nga jutay. Fire truck! Kasi ang mga fire truck makabaran sa mga kabanwanan, may ara matuod ang iban parehitos binggawan. Ginpagitaan nito sa remedyo para ang mga dalagan. Kasi may mga fire truck matuod ang iba nato ng mga kautor, ay iba nato ng mga LGU. Problema sinay kasi guba. Ang mga fire truck ito gagin pang bakal sa timpo ni DILG Secretary Barujas. Daw ko naman subong, nagdagalo ko naman subong. Di ano ning mayo siningati, ang mayo sinimang kabinan, mabakal sa bago eh. Ina bala ang branded ng mga fire truck, wala nga madugay siya, hindi nga mag tagtatlo lang ito eh, guba naman. Di ini ang fire truck makabinan, talagsab ng to, ding responder, pero dapat iyang mapalmanin no, mabakod man siya. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol ng ilo alas 4.52 na naka-init na tubig ang tanan. Nakakuha na kamo sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Maginong kita makabalan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee makabalan mga katropa. Kaya ini ang makabulig sa aton sa mga baratian. Labinagin makabalan kung may mga kita mga lalaki ang nag-suprer sa baratian balang nga prostatitis. Ining problema nato makabalan sa prostate kaya isa sa mga problema sumong no sang mga kalakinhan ining prostatitis makabalan para kung maglikaw kita sa baratian nga prostatitis mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabyanan mga katropa ti subong matamat na bugtaw ang kalabanan ang iban sini nga taga uma nagakadto na sa ila talamnan kag magpulupang hagbas pero indi nyo pakalipati nga mag-inom anay sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabyanan mga katropa. Ang ining Santon Plus Coffee Mix mga kamay ng mga katropa, ang kaping natural. Makabulig sa tanan ng mga ginabatyag natin ng balatian. Inabalagid sa mga partner nyo ba lang may nga Arabuton. Bangod sa hormonal imbalance. Time na siya sa Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee. Kaga kita mga lalaki kung may mga ginabatyag kita mga kamay sa ato niya nga prostate. Nagabadaw gato na prostate kaya sobra nato nga pugong-pugong sa kung kaisa sa ato nga pagpangihi. Kaga kung kaisa ini mga driver ba na? Mga long distance nga ang biyahe. Tisamtang ko nun nga nagadugay ang ato niya nga pagpungko sa sunod sa salakyan. Nagresulta yung makabayanan sa pag-init sa atong nga buli. Hindi lang buli, gali iya. Mga katropa, makabayanan ang apektado, kundi amo ang aton iyang nga prostate. De, kung mag-pakonsulta kita sa doktor, habalaw kita sa doktor nga may prostatitis kita. Para nga manikaw kita makabayanan sa prostatitis, mag-inom kita sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga kabayanan, mga katropa.
1: Exciting Filipinas!
0: Samtang gin-transfer na si sa hospital si former House Speaker Martin Romualdez mga kabinan mga katropa. Pagkatapos ganun siya ang gin-admit sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Sa ganun siya mga kabinan ang gin-serbihan sa warrant of arrest sa kaso ng plunder. Naga-suprer mga kabinan sang anxiety disorder ko no. Sulat sa doktor niya, ini si former House Speaker Martin Romualdez, samtang ini siya mga kabinan ang ginabulong subong sa Philippine General Hospital sa PGH. Ang madama pa sa mga na kuno na discoveryhan nga balatian ni former House Speaker Martin Romualdez. Ini sa subong ang gina hospital custody or arrest. Under hospital arrest makabanan sa under sa BGMP. Matapos nga ginton over na makabanan ang custody sang halin sa pulis pagkantoya sa BGMP makabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 4:56. Lagabi kayo pang Alex sa atong koneksyon sa pag-asa ay balonta ang pinakauling kamitangan sa atong panahon. Kaya duga-duga istoryan tang maning brown auto. Kaya mga proposal makabanan ang probinsya sang Iloilo. Agod nga makambala ma himuan pa paagi ng hindi magsuprer ang aton iyang mga katuran labanagin ini ang mga gagmay ng mga negosyo negosyante lakipan makabanan ang mga gagmay sila ng mga konsumidor sa electric cooperative nga apektado sa brownout kapon sa kapon brownout naman si Iriko. Sa ligad to daw tuman way best daw wala kong brownout daw na maguhan ba na ang aton nga pumuruyo nga wala sa brownout. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 4:56 sa harap makabalan sa aton sini nga line number 1 si Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo. Engineer, good morning. Live ka subong din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pagbid din si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Good morning.
3: Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Domingo, September 13, 2026. Sa subong ang easterlies, nag-aapekto ini sa may extreme northern Luzon, while there is aton sa western Visayas, generally fair weather kita, pero may mga chance sa yapon sang mga isolated nga mga pagulan, pangilat kag panagoob, kapin pa sa hapon, or sa kagabi yun, dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin, mahina, tugtog kasarangan sa direksyon na bagatnan na, or should I say, amihan na katundan, tugtog amihan, nga muniya magadala sa makanay, tugtog kasarangan ng mga balod sa aton karagatan. Forecast temperature, 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:39 sa aga, magatono din 5:52 karon sa hapon. Amin ito ang latest weather update. Ako si John Baron. Madamugin nga sarap.
0: Engineer, wala kita sa ang may na-monitor, Abing. Ako rin naman tayo ng mga weather disturbance sa guwa sa Pilipinas.
3: Yes, sir. Wala. Kita may gina-monitor ng LPA or bagyo sa sulod or sa guwa sa far.
0: Okay. Madamugin. Salamat, Engineer.
3: Thank you, sir. Good morning.
0: Okay, good morning. Batihan mga kabinan natin koneksyon sa Pag-asa Iloilo. Abod kay Engineer John Baron.
4: FM Weather Update. Weather Update.
0: Ang report mga kabinan sa Palawan, naglabot na sa 76 akon na 17 size mga kabinan ang gin-report nga napatay dito mga kabinan sa paglugdang sang MB John Aster sa Coron, Palawan, makabanan, naglabot na sa 76 kon 17 size ang reported makabanan nga napatay sa nasunog nga MB John Aster sa kadagatan nga sakop ya sang Coron, Palawan, mga kabayanan, mga katropa. Maluwas din rin may bangkay man nga ang dugang nga kwantay uno ka mga bangkay ang recover. Ang inkarga makabanan sang BRP Cape Inganyo. Sino kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab. Nakapadayon ang recovery operation sa 3 sipa kadabiling nga missing nga sakay sa barko samtang ang numero sang nakalawas naglabot iya makabanan na nagapabilin sa 43 mga kabayanan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting! Hindi pa matungod makabanan ko na nugid ang rason ko nga ang nasunog ining barko ng MB John Aster sa Coron, makabanan, makatapalapit rin tayo sa makadungka, no? Kaya nabatian ko makabanan ang tuban kabaskog sining sigabong sang lupok. Sa tulod sa barko, manikod ka ang makabanan nga nag-panic kag nag-sada ang mga pasahero dito sa sa kuno sa may barko, no? Muntik ko nga ang iba naglumpat, may mga life jacket, abang ang ipan, ang iban, bangod sang pagpanik, wala makahingagaw, no? Kagamuto na trapa sa sulod sang barko, mga kabinan, mga katropa. Isa ini kamakasaysayan, mga kabinan, nga natabo sa Pungsod Subong, ang reported nga may naglabot sa 76 ka mga tao, kapasahero sang MV John Aster, ang gin-report, mga kabinan, nga napatay sa nasunog ga MV John Aster dito iya sa Corona Palawan, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 5:01 na. Magbalik natin dugang sining mga balita, mga kabayanan, diri gyapon sa aton pamanagad sa exciting Pilipinas, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras sa alas 5:01 na, mga katropa.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Maylin ka ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga suking butiga. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtip.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butiga.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulog kay Arifood Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din Klavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Gary Mirasol, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagkapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remineto Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-inraman sa Santon kag XFM, libu-libo papremyo. Madamoy nga salamat.
7: O, ikaw man ka tropa, may chance kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no. Patalikod!

Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, mga kabayan, mga tropa, alas 5:05 na! Morning, morning, morning! Bangon, bangon na bangon! Nagpamati ka mo, mga kabayan, diri sa XFM Radio Patrol, Iloilo. May nabungguan nga isa ka Mustang sports car sang Innova sa San Rafael, Mandurriao. Ano naman nga, grabe ba? Kamahal daan siya sa maintenance makabinan sa Mustang ini. Tiga parking na makabinan ang Mustang binungguan sa Innova nga Toyota. Ti, importante, wala sa may napilasa na. Naguba lang ang salakyan. Gindala sa police station makabinan mga tropa ang mga ang driver. Kaya nakainom ko ng makabinan ang driver sa Innova. Ang oras din makabinan mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 5:06 na mga kabinan, mga tropa. Nagapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabinan, mga tropa.

0: Okay, try tama ka ba ng kagay ba doon ang sitwasyon dito sa Caloya Antique eh? Kaya makapulo ka bisis nga gintay o magkabinan sa nga linog, no? Ang Caloya, subong idamang nga kagahon magkabinan mga katropa. Lagid, ha? Lagid kay check na ito, na. Di lang, katropa Alex. Mamangkot na kung kamusta itong ilang sitwasyon na dito yung magkabinan sa Caloya Antique, no? Again, kaga-contact kita sa Caloya Municipal Police Station. Araga. Araga ring, no? Salamat, no? Kaga ring subong ang ga daw kwan sinin mo unusual sinin nga napulo kay kabisis ka nag tayog magkabinan ang aton ang linog dito iya sa Caloya. Garing subong makabinan ang aton koneksyon sa Caloya Municipal Police Station. Mangkot tabi tong ilang sitwasyon makabinan. Hello?
1: Hello sir.
0: Hello sir, good morning.
1: Hello sir, good morning. Kala MPS sir.
0: Oh sir, Caloya MPS. Hello sir, koneksyon sa director sa Iloilo sa media sa XFM. Mamangkot kami sir, kamusta kamulat subong da sir? Kay ang report sa Peebles daw kapulo kung nakabisis ka nag-tayog na ng linog sa inyo sa Caloya. Hello sir.
1: Hello sir, sige lang po sir.
0: Hello sir.
1: Putot
0: sa ito. Again, mangkot kita, no?
1: Sige lang sir. Putot sir.
0: Sobong sir, okay na sir?
1: Sige lang.
0: Again, kay magwa si sir, no? Mamangkot lang sir. Ako kamusta ka muda? Kay daw ka, usual sir magkaman ng sunod-sunod nga napulo ka bisis, no? Sa isa lang ka obras. Nga naluntad nga linog. Ito ya sa Caloya Antique, no? Hello, sir? Hello?
1: Hello, sir. Good morning, sir.
0: Hello, sir. Good morning. Si Bols Morales, sir. Di rin sa XFM, sir. Sa Iloilo.
1: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Good morning. Sino ba niyo ganyan, sir, ha?
1: Sa concert, sir. Police Master Sergeant. Sir, sir. Sa KMPN, sir.
0: So, ano, sir? Police PMSG, ano, sir?
1: Sir.
0: Sir, mamangkot lang, sir. Hindi mamangkot lang, sir. Ang kamusta ka muna subong, sir?
1: Okay lang man, sir. Okay lang man dito sa Caloya, sir.
0: Oh, hindi man baskog ang linog. Hindi man baskog sa linog, sir.
1: Hindi man, sir.
0: Sige mo lang, sir. Kahit napuro ka, bisis ka mo, gintayog na galing, no? Wala man sa reported yung pan, sir, no? Nag-guba ng mga building, or ano?
1: Sige.
0: Salamat, sir, ha?
1: Yes, sir.
0: Okay, sige. Thank you again. Batihan magkabinan na itong koneksyon sa Caloya Antique. Kaya man, subong din lamang aga magkabinan mga katropa. Agin tayog sang linog ang Caloya Antique magkabinan mga katropa.

0: yun verify na itong mga kabananti. Okay man sila karoon tindro na na tabo ini mga alas ang una mga ang una mga kabanan September 12 11:22 PM 2.6 tapos 11 17 2.8 tapos pagkagahon mga alas 12:10 o kung mga alas 3:08 nagatay o pagkagahon mga kabanan dito yung aftershock sa Antique. Ito gapon sa kadawya, ginsundan mga alas 2:27. September 13 alin na mga alas 11 sang gabi sang Sabado hasta gid magkagahon sang September 13 makabinan makatropa ang pinaka baskog nga nabatyagan makabinan nga linog mga 4.8 September 13 12:16 subong gid lamang kagahon so makabinan sa aton sini nga pag verify dito sa Kaluya MPS, sa Kaluya Municipal Police Station. Wala bang kung makabanan sang damage no of property as of this broadcast time sa 4.0 nga kabaskugon makabanan sang linog. Nabatagan dito makabanan mga katropa sa Kaluya Antique makabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 5.30 makabanan mga katropa. Tidiri sa Iloilo sang nagligad makabanan nga Huwebes maging patigayon sini nga earthquake drill diri sa Iloilo Provincial Capital kaban isa ini makabanan ka mga isa ini mga katropa ka mga bagay nga gidapreparahan subong isa ini ka disaster nga daw ga masamay katabo na subong sa aton iyas kalibutan bangod makabanan sang madamo ng kalamidad gagalunta diri maging patigayon makabanan ang mga sa una earthquake drill lang kundi may kuan lang may ara kita makabanan ginatawag sila nga ipanago kalanda duck cover kalanda pungko ka kabiran mong imo sila nga ang imo nga uno pagkatapos ang panago ka na para nga hindi ka maigo sa mga debris. Tisubong mga kabanan, gindala na sa ginapatigayon ng earthquake drill. Ang parte iya sa medical, kaya man may mga tindi masigurado, yan nga may mga matrap ng mga tawo sa building. Ti ang earthquake drill sa provincial capital, gindala mga kabanan ang isa sa mga pag-rescue nga na-trap ko no si Wabaw sang building. Kag ang pag rescue o kon ang pag responder sa mga medical team ti isa sa nag kwanto nag observe sa sining earthquake drill makabanan amo si Dr. Albanias ang provincial administrator. Ibalong tabi no pabati naton makabanan makatropa ang atong interview kay Dr. Albanias ang atonya nga provincial administrator may kangtanan sini sang ginpa expand nga bahin niya sang rescue sa tion sang linog makabanan isa ini ka earthquake drill nga ginhiwat niya sa provincial capital sang Huwebes sang hapon ari makabanan aton nga interview kay Dr. Raul Banias.
1: So as far as I'm concerned, our responders did very well. Capable na mag-respond sa mga incidents like this na natong big victims has to be recovered from a high-rise building.
0: Oh, sa pinaka mga earthquake drill na ginhiwat naton, wala ni siya, sir, no? Ang execution na may na-trap sa babaw.
1: Ang nag-ubla kita, pag-buas na ipagay mo on pagitang mga rescue sa collapse na floor dito sa pabilya.
0: Okay. Tapos may ara pagdiyan na kuno nga may aftershock pag ginatabo.
1: Yes, pagdiyan simulation gidiyan sa real earthquake as if may linog na natabo. So ang tanan nga sila ilo sa earthquake aton ni simulate. How do we respond to
0: it? Kung sabahin sa inyo sa mga doctor naton ang pag-handle sa mga injured person, kamusta ang mga assessment to?
1: Tamo kita training, no? Hindi lang sa basic life support, hindi ang advanced life support na ginagawin natin ng ato mga responders, kaya ang pag-handle safely sa ato mga victims, no? Pagkutang sa mga neck, sa mga braces, sa mga neck braces. It's very important, no, na kabalo kita mahandle sila ang mga bagay. So that, kung ang ato na victims are injured, especially if they have injury from the neck down, the spinal column, hindi mag-date, no? Sometimes, ang ilang injury are minor, but if we handle it not very well, it can aggravate and it can become serious.
0: Thank you, Doc. Okay, nabatihan si Provincial Administrator.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si Dr. Raul Banias Macabanan, ang Provincial Administrator, nga nag-observe sa sining earthquake drill naging hiwat Macabanan sa Provincial Capital. Okay, ang importante nga may ideya ang aton nga mga rescuers kung paano mag-handle sa mga injured persons. Kasi hindi lang ni nga sining aton nga ma-duck cover kita Macabanan kag hold mo. Kung mag-linog, ginalantaw Macabanan nga ti bangod sining mabaskog nga mga linog nga nga katabo subong sa aton sa kalibutan. Diba? Kung dito subong sa pano sa may Kaluya Antique, ang pinakabaskog to, subong 4.0. May ara giniyang nga may mga injured persons, may mga injured ka mga tao. Kung may maggaluntad nga dinog, kung ako nga ang naging lakip ang pag-rescue, pag-handle sa mga injured persons, sa sining ginapatigayan mga kabanang earthquake drill, sang ligad to, o munang rin, ano, may linog, mga earthquake drill ang ginahimo, may linog, tapos ang mga tao ginapa hold, ginapa duck and cover. Buta ba na sila ginagapanago kada sa dalom na misa o doon pag mga bagay nga pwede mong panaguan kaya hindi ka maigo ang ulo mo samtang nga ara ikaw sa dalom sa building hindi maigo sa mga debris. Hindi ginapa hold ka mo dira, ginapapanago ka mo sa mga lamisa or ano pa da nga pwede nyo panaguan nga hindi maigo ang ulo ninyo sang debris or ginatabunan ang ulo sa kamot para nga hindi maigo masintruan sang debris ang inyo ulo kag ang pagdak ako ng muna pagsuot sa mga idalom sang lamisa o ano pag hindi mga bagay nga makahatag proteksyon sa tao kung maglinog. Tingin pa expand subong sa rescue ang parte sa pag-manage Macabanan sa mga injured persons. Parang daw makita ba lang ang senaryo? At iyan mo nang matabo kung may magluntad Macabanan nga linog, mabaskog na linog, nga ara ikaw sa idalom o kung sa sunod sa isa ka building Macabanan makatropa. Sa bahay niya sang PDRMO, sa bahay niya sang HEPE, sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, kay retired Colonel Cornelio Salinas, si Balonta, kung anong iyang pananawan, may kangtanan si Macabanan sa expanded nga rescue operations or earthquake drill na giniwat iya sa Provincial Capital Macabanan Makatropa. Katropanganan.
3: Iloilo PDRRMO or Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. to be part as a ceremonial host sa Sininga Earthquake Trail, no? Third quarter national simultaneous earthquake trail na to. But we secured it well. Ano po, of course, pasalamat kita, no, kay may aftershock, no, after the aftershock. Ang napakita man sa Tuton na LGU ang road crash incident, no, because of the earthquake. Tag ang collapse structure sa Pabia. So meaning napakita sa duha ka banwa, no, kung paano sila mag-react during an earthquake. So hopefully this would teach lesson to all. Makatag-leksyon sa ato mga pumuluyo na during earthquake drills, kinalang sundon din nato ng mga established protocols and procedures because sa kadako, sa kalamidad o contingency nga pagkatubangon nato, if not for partnership, collaborations, sa provincial health office, hospital management office, rural health units, Red Cross and all, mga responders nato, private volunteer groups, hindi nato masakop at hindi nato mapaano niya klase sa contingency or situation.
4: May pinblocking kita, Sir Actor Senator.
3: Yes, so hopefully maayo man ang pagtanaw sa aton mga evaluators. This is the first time. But looking forward na sa sunod ng mga insect, kung kami naman ang ceremonial host, may lain naman kami nga senaryo nga pagahimuon. But again, ang leksyon yung makuha natin, there is the level of preparedness natin sa earthquake. Kahapon, nag-execute kita sa medical emergency exercise naman dito sa Pakyat Uton together with Uton LGU. So, makita mo na subong ang sitwasyon nga we prepared for an earthquake, we prepare for a nature-induced calamity, but we prepare also for human-induced incident, just like a road crash incident, resulting to mass casualty incident.
5: Sir, so far, based sa ito ng mga previous ng mga earthquake drills, civil patigayon, ano sir ang kumaga, ang na-improve subong third quarter sa ito ng drill, sir? Considering nga, kita ang ceremonial positive mention.
3: Napakita na ito, no, ang high-rise rescue. Napakita man na ito ang different scenarios, no, to include sa relationship na ito sa ibang LGUs. So, hindi rin natin makita kung flawless pa lang atong institution, no? Dahil ang mga kinanglang equipment and resources na pahulag natin. Just like na may mga equipment kita dyan, may mga kinang guys kita nga din na utilize for the purpose. So, again, na dapat maintindihan sa kanan, although this is an exercise, this is a drill, but these are drills or exercise that can save lives at the same time, provide appropriate medical assistance sa mga injured individuals in a collapse structure or an incident like an earthquake.
5: Sir, based on our observation, sir, no, sa seriousness naman, sir, sa exercise sa itong mga empleyado, sir, nakita mo na ito na inaseryoso nila ang pagkakandili nila patigayo na ito.
3: Yes, that dapat yun. Dapat yun. Medyo, kung tanawon nyo is, may nanupi kita because of the inclement weather, ang ako evacuation area dito dapat. Hindi lang kita mag-stage because the prepared kita sa ulan ay we do not know kung ano when ang pag-ulan. But on the level na, kung makita mo subong, may mga hard hat na kami, may mga pito na kami. No? This is the instruction of the governor that every office, every personnel, every employee sa Capitol should now have a hard hat. Because this is an indicator na may ginalantaw kita malinog and hopefully it will not happen in our lifetime. Duha ang atong ginasubang na fault line sa high seas, sa Negros Trench, on the mountains or the West Panay fault line, 8.2 magnitude. Si Negros Trench can generate 14 feet na level ng tsunami wave. Naglantawan mo mga 4 floors high na klase sang balot na mag-aigo. But in prayers, dapat din na matabukasan, but we are preparing it now. And dapat din diyan sa atong pumuluyo na we are facing this natural calamity. Historically, it has been recorded. 8.2 magnitude earthquake.
4: So, ang level sa collaboration natin sa private partners natin, will this be the same kung may mga actual scenarios?
3: Yes. Oo. Kinanglan natin sila because ma-overwhelm kita eh. Ma-overwhelm ang resources, ma-overwhelm ang personnel. This early, no? Lantawon na natin inisyang pagkakinanglan sa isa kang isa. Kagkabay pa nga maintindihan natin ang ka-importante na we are facing this nature-induced or human-induced calamities. It is the level of preparedness kagamo sininga exercise nga liwat-liwato natin na maintindihan sa natin mga pamunod.
2: Exciting Philippines!
0: Dapat yan makabanan ng say retired Colonel Cornelio Salinas, ang head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, mga kabinet, mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: Kaya rin pag-alinog ang kabinet, damo inisya sa mga makontribute pag no? May mga sanga-sanga ining katabo. Kaya may magluntag alinog, nabagin mga kabinet kung may dako kagbaskog alinog. Nagresulta ini makabanan mga katropa sa pagtugas sa balatian. Tekon dako ang epekto sa linog sa niti. Magaba ang water system, magaba ang electricity, mga equipment sa mga electricity. Nagresulta ini makabanan sa balatian. Labanagid kon magaguba ang water system dati mabaha. Te epekto sa makabanan nga magaresulta naman sang balatian. Hindi lang nga sila nga earthquake ah. So may mga kwan ni, may mga masunod nga mga komplikasyon sa balatian. Earthquake, pagkatapos balatian. Anong aton pag iniyang preparahan? Tapos ang linog, ang balatian naman kami ng mga katropa. So parang hindi kita iya mapiktuhan gin sa balatian. Kasi iniya may ara kita nga ideya kung paano kita maka batyag sa balatian kati nagakuan kita, nagahilana, trangkaso, nagasipon. Tining problema ng

0: oil kag moringa oil extract siya. Ang premium D3 may kapasidad makabanan mga tropa sa paguba kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-foam gal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may 110 kaklaseng antioxidant kag nagdelay sa skin aging kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Babakali makabili mga tropa sa mga butika malapit sa inyong lugar pareho sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generic Pharmacy kag pwede man makabili mga order sa Shopee kag TikTok Shop. I-add to cart na na. Kon hindi ka mo kabalo, mangkot ka mo sa apo ninyo no kag sa inyong mga kabataan ko paano ka ba mag-add to cart sa pag-order sang premium D3 kay pagpagid bang kami ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Good morning Kailin Antonio Talde. Yeah, good morning. Aling kay Antonio Lin Antonio Talde. Randy Ran Santisa sa listening. Ang oras din makabali ng mga tropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5:30 na. Nagapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo makabali ng mga tropa. Tega bito may na picturean to nga to niyang patroller so. Isa ka motor kag salakyan nga nag bungguan ay dira makabanan sa may area sang Delgado taxi kag motor. Nagbungguan ay makabanan sa Delgado Street Iloilo City. Pagbalik na ito ng makabanan ni Balon, taning natabo nga isa ka motor ng suhot sa naga-parking sa Lakyantos Gimbalo. Kumusta na ito ng makabanan ni Balon ta? Kung ano ang sitwasyon mga katropa sa driver sa motor pagkatapos nga nag-suhot ini sa naga-parking ng truck sa may Gimbalo. Ang oras, alas 5:31 na makabanan mga katropa.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis? Ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo! Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka!
6: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalukay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki.
9: Dati, parating sumasati.

0: Gamit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desmenorrhea.
2: No more.
1: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Kung bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Chronic pain.
7: Sakit.
6: Mag sister pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag sister pain.
6: Kahit anong pain.
7: Fast and safe.
6: Sister pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister pain.
3: Bibili sa mga butika.
8: Diet ako bukas ah.
3: XFM.
9: Katropa mo.
10: Exciting.
11: Mga katropa. Exciting.

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilo alas 5:35, mga kamen, mga tropa, may ang ambulansya sa Dr. Y. Ladrido Memorial District Hospital sa Nambunaw, nakabunggo sa poste sa streetlight, no? Sa Tigbawan Road, Kabatuan, kahapon. Nga nauna sa hapon, mga katropa. Ang inisyal ng investigasyon, mga kabinan, sa Kabatuan Police, sa tulugan kuno ang driver sa ambulansya, mga kabinan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagbigay na pang Alex, no? Ang iba ng tabi rin sa gimbal, no? Kaya man ang report dito, mga kabinan, nga may isa kuno ka motor nga nagsuhot iya sa nagaparking ng truck, no? Gimbal. Alin ka, be? Hello? Notod? Alin ka, be? Ginakontak ato, mga kabinan, ang gimbal police station, Subong. Ibalawang ta kung kamusta ng driver, mga kabinan, sa motor nga nagsuhot sa dalom sa truck, no? Hello, hello, sir?
2: Hello.
0: Hello, sir, good morning. Hello. Hello sir, good morning. Yes, sir. Oh, sir, sa XFM ni sir, ang mangkot namin sir, ang gamay lang. Din yung tabo ni sir, ang din ni sir na tabo ni ang motor na nagsuhot sa dalom ka, kuan, na nagsuhot sa truck. Ano ka parang guys, sir?
2: Sir, Gimbal Police Station, sir?
0: Oo, oh, sir, oh. Why isang report na?
2: Why na, sir?
0: Why kalabot ng report nga may, kuan, nga may nagsuhot? Oo. Nagsuhot nga, kuan, nga motor sa salakyan, dalom sa salakyan.
2: Wayman,
0: wayman. Ah, tiba sila po doon ka panda, ka-report ko doon hospital or ano? Kagab, eh, sir, or subungak gaon, wala, no? Wala ka mo report, sir. Ah, sige, salamat. Salamat. Sino pa naman yung sir, ha?
2: Sige, sir.
0: Oh, sige, thank you again, no? Wala pa makabing kalabot ang report to sa, kuan, sa Gimbal PlayStation. May gin, kuan, din picture makabing si, kuan, no? Si kagawad, si Nun. Nga may isa ka driver pilason sang nagsuhot si dalom sang pickup ang ginamaniho nga motorsiklo sa barangay na nga Gimbal kagabi. Oh. Tira picture ni makabanan ni kagabad Ruel Sinon. Ti wala pa kuno iya sang raw-raw pa nga nung Pantaman, ang wala pa ma-report sa barangay or Gimbal Police Station. I mean sa Gimbal Hospital. Nagbunggo sa likod sa pick-up mo. Sige lang, basi kung wala pa gano'ng makalabot to, no? Basi wala pa maka-report din makabanan ang hospital sa Gimbal. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 5:38 sa makabanan mga tropa. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol in Ilo sa nagligad nga adlaw maging patigayan makabalang nga committee hearing si board member Jun Mondihar may kang tanan sinibala sang actually dugay naman yung baha no ganit kito hindi kita kaya hindi kibla daw inang alos tanan sa ato hindi makaintindi nga pati sa New Lucina kag sa Pututan kag ang Saraga nagpanadambas ang baha sa itong August 20. Diba damo sa pamangkot ng kabanan hindi makatulog ang iban nga naglabot niya sa Nusina ang baha kagang sa Pututan man. Kadao kadugay mag-subside ang tubig nga motoyaman. Tingo din nagpatubag makabanan sa isa ka committee hearing si board member John Mondihar pagkatapos ng iningin privilege speech. Ang iyang privilege speech ang title Alarming Baha. Tingin verify mga kabanan gin-invitar ang mga opisyalis sa Zaraga, mga barangay kapitan sa New Lucina, mga barangay opisyal man sa Pututan ng apektado, mga kagasuman mga kabanan ang mga principal sa eskwilahan ng labot sa baha sa Pututan. Tisa dito sa mga gin-invitar mga kabanan mga tropa mo si Engineer Michael Liboon, ang municipal engineer sang Saraga mga kabinan mga tropa. Kaginto ka din ibaduan nga may mga flushing o kung may mga ginpangbutang ba nga mga overflow sa creek. Ang mga manguma na itong katiyan mo ng isa sa mga style da para nga kung mag-umpisa ulan ginabutangan siya sang plasing o kung ginabutangan overflow sang mga manguma ang creek para magsaka ang tubig pakadto sa ila talamnan. O galing kati bangod sang damol sa ulan na pagtaas ang tubig na nalipatan ang kuhaon ng mga plasing. Amin ko nga isagali sa mga rason kung nga nga nagbaha yamang kabinan dito sa area sang nagsalta ang tubig. Halin sa Saraga, nagsalta sa Nilusina, kagporsyon sang pututan makabilan makatropa. Ari ang pagpahayag ni Engineer Michael Libuon makabilan makatropa.
3: So sa Subong, we open na lang is the Guidance Associates. And we were
0: okay,
3: able to have
0: five Alex, Ligabi, kita pa Alex. So ba na makabinan? Okay na. Isang-isa makabinan sa mga rason. Kaya kanto pala na. Isa sa mga rason makabinan nga kung ka arga baha gali ako nagsalta ang tubig. Bangod makabinan sinisang ginbutang nga plasing kagasumuman ang overflow sa mga creek dira sa area sang Zaraga kag may ang ila creek dira wala matapos ang ginpatigayon sa mga kabinan nga dredging dira sa may Libong Kogon. Kaya ara ining gadik mga kabinan mga tropa nga dredging halin sa may ila creek sang Sigangaw taas tibla dira sa may Banwa Dapit pakanto dito dito mga kabinan sa may area sang Libong Kogon sa Zaraga. Ini agod nga madasig kontane ang paglalodo ka tubig. O galing kay ang natabo sini makabinan mga tropa nga wala matapos ang dredging sang DPWH. Kaya nagreklamo ang tag-iya sang duta nga agyan sang heavy equipment. Kaya di sa gusto nga maguba o kon maagyan sang heavy equipment ang kahon sang punong niya. Pagkatapos, ang mga kahoy ko rin di sa gusto nga magkalaguba o kon magkalapatay sa tiyon nga agyan makabanan sang heavy equipment. Tiyan mo to, nga rin sa Sigagaw, may ara makabanan ang natabo sa nga dredging pagabot sa Libong Kogon, away ta na matapos kay nagreklamo ang tag-iyasang duta makabanan nga ang heavy equipment maagi kuno sa ibabaw sang kahon sang iyang punungan. Tabunak ang tubig nag salta halin iya sa Saraga pakadto makabanan sa may Nilusina kag pila ka mga barangay sa Pututan. Samtang ang dili naman iya sa may Idagdangan Norte kag Sur. Sulo makabanan kay Engineer Libuon. Gamay kuno ang ginbutang dira abi nga box culvert sang una ti gamay pang volume katubig eh. Ina para sa gamay nga volume katubig. O galing sa kulihi. Ana tabo sini makabanan nga samtang nga gadako ang volume katubig, indi na kuno makasarang makabanan sa pag pagwa sa tubig dira sa may gacross nga culvert sa may idadangan. Amo kun nga ang tisudlan pa na sang kwanpagid sa mga rorok, sa mga layon. Tigagamay makabanan ang box culvert dira sa may area sang Idagdangan, Sur kag Norte. Amo ina man isa sa rason kung ang nagbalik ang tubig, nagsalta ang tubig dito iya sa area sang Nilusina kag Pututan mga kabayanan makatropa plus pagid ang kwanay mga basubura nga ginahaboy lang sang bisan diin lang kag sumuman makabanan na ang mga rorok nga nagkakaano dalinto sa ibabaw nga bahin iya sang suba dira makabanan na amo atong isa sa mga rason kung nga nga nagtaas ang tubig sa area sang Nilusina kag Pututan makabanan makatropa sa tong August 20 makumulong nga panlambas sa tubig nga natingala mga tao siya the first time niya tabo din nga nagsalta ang tubig iya mga kabayanan katropa dito iya sa area sang Pututan kagasuman dito sa Nilusina sa Baclayan nga area. Kaya yung tubig, gali, galibot-libot lang, hindi maka... makagwa na yun, dito iya sa Saraga, nga mo yung kabinan ang bulos-lubga ng tubig. Halin iya sa may New Lucina, halin sa may area sa Pututan, ang tubig da makabinan, nagapanglang lambas. Di may krik na damo. Di pa kabot mo iya sa may nagdanga niya ang box culvert gamay. Di ano mong himo, dira kung di maawa sa tubig, akong maawa sa kalsada, ang tubig makabinan kag ang dito iya sa may area sa Libong Kogon, timbis nga madalom ang creek. Madabaw ang creek, kasi wala matapos ang dredging. Amin ako nga ang nga nag-awas ang tubig makabanan sa sapa o kon sa creek. Pagkanto na dito na eh, sa tubigan sa Taraga, naman itong exit na sa tubig nga gahalin din iya sa may area sa New Lucina, kagpututan, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas sa 5.46 na mga kabayanan, mga katropa. Nagpamati ka po, dirigyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Ginatam yan natin sa good morning sa dira sa Santa Barbara, no? Kay Bornok at kay Risa sa Bornok Pork and Beef Dealer. Dira sa Santa Barbara Public Market, mga kabayan, mga katropa.

0: Sa balita nasyonal, ginapayag makabanan sa doktor ni former House Speaker Martin Romualdez nga si Martin Romualdez makabanan nag-suffer sa depressive disorder kag anxiety. Ini ang ginpayag makabanan sa doktor ni former House Speaker Martin Romualdez. Sa ini siya makabanan ang si Romualdez ang gin admit sa hospital pagkatapos kini siya ang gin sirbihan sang Barato Barest sa kaso nga plunder. Sino makabanan kay Dr. Lourdes Ignacio nga si former House Speaker Martin Romualdez alaga saper ini makabanan ko nagabatyag sang depressive order with anxiety. Kagini siya makabanan gin pamtang or oral psychotropic medication agod gay handol makabanan ang concern sa gidabatyag subong makabanan ni House Speaker former House Speaker Martin Romualdez mga kabyanan mangkatropa nangin controversial makabanan ang kuano ang nagresponder sa ning fire truck dito ya sa butong uton bangod makabanan kay gamay nga fire truck ang nagresponder. Sa siring pagkasunog sa isa kabalay dito, Ancestral House, bira sa Barangay Butong Uton. Tigin question, abi, sa pila ka mga pumuluyo, ano, abi, kay gamay ang fire truck. Nakon nga, wala git masalbar ang mga akagamitan kag ang balay dira sa Barangay Butong Uton. Ginpahag magkabanan sa Uton Fire Station na personnel nga gagamit sila subong sa fire truck nga magamangay bangod kay daw guba kuno ang ila sining fire truck nga dako makabanan na kag beyond repairable na gay di na kuno makabanan madisponiran. Good morning kay Ma'am Hermiti dira sa Hong Kong. Good morning Ma'am Hermi. Ang oras din mga tropa, mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 5.49 na mga kabinan mga tropa. Padayon ka mag-apamati din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Exciting Pilipinas. Sa aton mga kabinan, sa aton mga tropa, kung gabatyag ka mo sa high blood, mag-inom kita mga kabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom ang kabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungod ka inipuno sang antioxidant properties yung makabulig sa mga sakit na nga makalikaw kita makabanan sa mga baratian. Ilabi din sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpiyohan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atun nga dugo. Nga posible, tunaan sa nang kanilain sining mga baratian. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mas epektibo kalupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alas 5.50 mga kabinan mga katropa, kag sa gihapon mga kabinan mga katropa, pibano naman ka mo nga aton nga promo nga Santo na Next FM, libo-libong papremyo. May chance ka mga kabinan nga magdaog sa weekly draw nga 3,000 pesos mga kabinan mga katropa. Ay ring mga ginapang bakal ninyo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pariyo abis ni isang Santon na Gold Herbal Capsule. Premium D3, Turbo Food Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee. May chance ka mo sini makabanan magdaog sang weekly draw nga 3,000 pesos makabanan makatropa. Tiyano pa na, no? Nag-ayo ka na may chance ka pang magdaog sa atong nga promo nga Santon na Next FM. Libo-libong pa premium mga kabinan mga katropa. Anong imuunin nyo? Pagbakal din nyo mga kabinan sa Santon Gold Herbal Capsule, ang isa sina ka blister o kung isa sina ka panidla, pulo na kabilog. Isa ina ka entry. Isa ka blister sa premium D3 soft gel capsule. Isa ina ka entry. Isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men. Dua ina ka bilog. Isa ina ka entry. Kag lima ka putos sa Santon Gold Coffee mga kabinan. Isa ina ka entry. Anong himuonin nyo? Ang kada entry, Like Santon Gold, di ba, na capsule, isa ay naka-entry. Premium D3, isa ay naka-entry. Turbo Food Supplement Formen, di ba, ay nakabilog, isa ka-entry. Kag, lima ka putosang Santon Gold Coffee, isa ay naka-entry. Ibutang nyo ina, mga kabayan ng mga katropa, sa sobreng puti, nga long. Pagkatapos, iba... Butakan ninyo sa 1/4 nga papel nga may nasulat inyo pangalan, address, contact number, kagpirmahan. Ihulog ina makabinat diri sa drop boxes sa XFM. Kada Biyernes, amon ina makabinat ang raffle. So may chance ka mong magdaog sa 3,000 pesos nga weekly draw. Kamay pala buton, pakita makabinat nga grand draw. Di sa grand draw, dako-dako na yung premium makabinat. Kaya doon pa na, nag-ayo ka na. May chance sa mga katropa nga magdaog sang dalagko nga premyo mga kabayanan, mga katropa. Ari pagid, ang promo pagid yung mga kabayanan, may man gin-design ini ng mga promo para makabulig sa ato, no? Sa ato niya nga pagpangabuhi na balang nagagamit ka na sa produkto sang Yes to Health, may chance ka pa yung magdaog sang dalagko nga premyo. Isa pa giga promo makabanan amo ini ang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo 2026. Magbakalang sa Gold Eagle Beer 320 ml kon Gold Eagle King sa inyosoke nga tindahan. Isulod makabanan sa Tansan o kon isulod ang Tansan sa puti nga legal size. Envelope kag isulat ang pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang tindahan. Ihulog ang sobre sa drop boxes nga malapit sa inyong lugar diri sa XFM. Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba Haro, Vilma Store sa Barangay Tabok Suba, VCS Store, Barangay San Isidro Haro. Kada Webes, punpunon ina makabayan sa amon nga team ang mga entry kag sa Biyernes amo ang weekly draw. Magpamati sa XFM 100.7 o kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 na Facebook page para sa pag-announce makabayan sa managdaog. Ang premium ang katropa sa weekly draw 5,000 pesos kag sa grand draw amo makabinan ang grocery package, cellphone, cash prices ang promo hasta pa ini makabinan sa February 20, 2027 per DOH FDE CFRR permit number 0293 series of 2026. De, ano pa nang nulat ninyo? Mag-intra na makabinan sa amon nga mga promo diri sa XFM. Nag-ayo ka na, may daog ka pa. Wala kita makabinan sa panahon din sa ato nga papanagan sa exciting Pilipinas. Standby na kumakabinan mga katropa sa masunod programa ang Express Balita Weekend Edition. Mga balita ang makabinan nga gintala kay diri sa XFM sa sunod sang isa ka simana. Express Balita Weekend Edition. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Ball Steven Morales sa XFM News.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Boss Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko lang ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santum Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santum Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santum Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santum kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santum kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata.

0: nasa dyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: XFM.
10: Patroba mo!
11: Exciting!
9: XFM.
12: XFM.
13: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X. X.

0: Oras sa XFM, Radyo Patron, Iloilo, alas 6:07 na mga kabayanan, mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo. XFM, Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Alas 6:08 mga kabayan, mga katropa, welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Sa giyapon niya katropa, kung si katropang Phoebe Bond, Steve Bond Morales. Oblang kita ni katropang Alex Saspa. Mga balita mga kabayan, na rin sang September 7, Tob-Tob, September 11. Una kita mga kabayan sa September 7 nga mga balita. Ato ni ba doon, pagi ka katropang Era Espinosa. Katropang Era, mayang aga, go ahead.
2: Setyembre 7, nagahilibion ang 48-anyos nga si Jerry Ibanez samtang nagapanawagan sa asawa nga si Joanne nga magpauli na sa ilalistaran sa Barangay Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City. Pasadero las 3 ang kaagahon Setyembre 5, sang ulihi nakaupod ni Jerry ang 50-anyos nga asawa antes nagkadto sa Mandurriao Public Market agun nga magbukas sang baligyaan sang baboy. May pwesto ang mag-asawa sa merkado ang banang nagabaligya sang baboy kag nagabaligya sang bugas ang asawa nga nahamtang sa covered gym. Pasadero las 8 sang aga sang gincheck ni Jerry ang pwesto sang asawa nga nahamtang sa sulod sang gymnasium kag natingalas na nakit-an nga sirado pa. Nagpauli si Jerry sa ilalistaran kag nahibaluan nga pasadero las 4 pa sang kaagahon naglakad si Joanne. Base sa driver sang tricycle ang ginsakyan ni Joanne, nagpadulong ini sa South Star Drug Store apang bangod nga sirado pa na nagpadiretso siya sa main entrance sang merkado. Sunod nga ginkatingala ni Jerry bangod wala siya ginapitan sang asawa kun sa main entrance sang merkado siya nanaog. Kinako ni Jerry nga may dala nga bag ang asawa kag may unod nga 150,000 pesos. Ginklaro sang bana nga masami nagadala ang iya asawa sang dako nga kantidad bangod ginagamit niya sa negosyo. Wala man nakapanugid suno kay Jerry ang asawa kun may ginapangatubang nga problema. Sa kaangot ka balita, posible nga gindakop sang depresyon ang rason nga wala nakapauli halin sang Sabado, Setyembre 5 si Mrs. Joanne Ibanez. Suno kay Jerry, bana ni Joanne nga natalupang dan niya nga gulpi nagniwang kag kun ka isa wala na sang gana magkaon ang asawa. Natalupang dan man sa mga kaupod ng mga nagabaligya sa merkado ang masami nga paghilibion ni Joanne kung nagaisahanon sa ila bugasan. Ginarason lang ni Joanne nga nagakadumduman niya ang anak nga nagtaliwas sa 2023. Ginpabutyag man ni Jerry nga may mga bes nga nakitaan niya ang iya asawang ginabukad ang bayo sa nagtaliwan nga anak. Ipuson nga tawang asawa kag talagsa lang sila makaistoryahanay bangod sa kasakuon. Para sa banang wala ginhold up ang iya asawa bangod ang sakyan sini nga tricycle ang residente sa ila barangay kag adlaw-adlaw ang ginasakyan ni Joanne. Nakuang pagpati kag pagsalig ni Jerry nga wala sang third party sa ila relasyon.
3: Ga, hindi ka man ganyan ga, ulit ka dismay bala ni Manong Gabla para kung ano gitna niya problema mo ginuptan, maestriyan ta, mabuligyan ta ka, maluhoy ka magkapit ga, wala ko ka, kaan bla, ikalapin niya na kaminsar ko. Uli na bagay ba kung ni problema kang nga tago o ano pa da mispuyan ta duwa may apitan ta solusyon hindi ka taguon uli lang ga di ka magkabalaka ni kudi gulat di mo.
2: Nabatian ang pagpanawagan ni Jerry Ibanez. Sa dugang balita lokal, ang mahimo na nga maagyan sang pumuluyo sa barangay Durungan, Tigbawan ang Durungan, Bagumbayan Hanging Bridge matapos ang duha ka semana nga pagkayo sa Department of Public Works and Highways sukun DPWH Iloilo First District Engineering Office. Sa Sirka District Engineer Ethel B. Morales, kayo ang hanging bridge agud nga masiguro nga may hilway nga alagyan ng mga residente ilabi na mga estudyante nga nag-eskwela sa pihak nga barangay. Hulyo 12 naguba ang hanging bridge tungod sa mabasko nga baha dala sang pagpanalasa sang bagyong Inday. Nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal, sailo kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Ginaresto si Ana Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Sa naka Department of Interior and Local Government Secretary Genevieve Rimulya gindala si Romualdez sa ospital sa cardiovascular event kay hindi establish ang blood pressure bungod sa anxiety attack. May gwardiya nga nagabantay sa gwa sang kwarto sang Angeles Speaker kag may gindeploy nga kapulisan sa gwa sang ospital. In case nga mag-establish ang kondisyon sang ani Speaker dalon ini sa payatas kun sadin siya prisuhon. Ang warrant of arrest ang angot sa ginpasakang nga plunder case ang Office of the Ombudsman bungod sa ginapahayag kahilabtan ni Romualdez sa multi-billion peso flood control anomalies.
4: Para ihayag po ang warrant of arrest para kay former Speaker Martin Romualdez ayon sa warrant of arrest issued by the 3rd District ng Sandigan Bayan. Andito po siya ngayon naka-confine. As according to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event. Stable lang kanyang blood pressure and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Bonon's case, na apat na araw siya doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court.
2: Nabatian ang kabayisang pagpahayag ni DILG Secretary Rimulya. Samta nag-file ang company former House Speaker Romualdez ang manifestation of hospital confinement kag urgent motion ad cautelam for continued hospital confinement under custody sa Sandigan Bayan 3rd Division. Aguri pa idalom si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Nakasulat sa motion ang mga health conditions ni Romualdez. Kaangay sa unstable angina, type 2 diabetes, kag hypertension. Wala sa piyansa ang ginrekomendar ang korte para sa kaso nga plunder, batok kay Romualdez. Sa pihak nga bahin, ginpresentar sa prosecution bilang ikapulo nga witness sa Article 1 sa Articles of Impeachment ukol sa ginaaligar nga misuse ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte's Assistant National Statistician Mariza Grande. Ginpresentar sa prosecution si Grande sa pagpamatuod sa pila ka mga angulo kangay sa pag-verified sa PSA sa 2,669 ka mga ginaaligar nga payee sa Office of the Vice President kay Department of Education Confidential Funds sa 2022 kag 2023. 1,687 sa among numero ang wala sa birth, marriage, kag death records kag iban pa.
5: They're offering the testimony of this Mariza B. Grande to prove the following. Number one, the PSA verified all 2,669 alleged payees of the OVP and DepEd confidential funds for 2022 and 2023, one name at a time. Sa kahilingan ng House Committee on Good Government and Public Accountability, dumaan sa apat na face ang bawat pangalan. 1,992 mula sa OVP at 677 sa DepEd. Hindi ito pagsulyap sa listahan. Isa-isang paghahanap ito sa buong CRS.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Attorney May de Veragracia sa prosecution sa direct examination sa testigo. Sa kaangot ng balita, ginkompirmar ni Assistant National Statistician Grande nga sa 677 ka mga pangalan sa listahan sa Department of Education nga nakabaton sa confidential funds, 398 diri ang wala sa birth, marriage, kag death records sa Philippine Statistics Authority database, 1,287 sa 1,992 ka mga pangalan nga nakalista sa confidential fund recipients sa Office of the Vice President ang wala man sang kaangay nga record lakip sa mga pangalan among Mary Grace Piatos kag ginakabigganan existent. Dugang ni Grande nga mayara sang 20 ka mga menor de edad sa listahan sa Office of the Vice President nga nakabaton sa confidential funds kag lima sa DepEd
6: database. Wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
2: Samtang luyag ni Vice President Duterte sang high drama sunod kay Department of Interior and Local Government Secretary Jun Vic Rimulya. Pagbuyagig ni Rimulya nga naghinyo ang kampo ni Duterte nga mapreso ini sa Camp Crame sa kaso ng grave threats apang nagbago ang isip sa mga inis ang nahibaluan nga handa nga ihatag sa PNP-CIDG ang insaktong courtesy sa BC Presidente. Ginpahay ni Rimulya ang wala sang basihan ang alegasyon nga harassment sa BC Presidente.
7: Ang drama nila, gusto nila makulong siya. Hindi kami pumayag. We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff. Gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin binigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
2: Sa kaangot ng balita, nagpabutiyag sa Department of Interior and Local Government Secretary Rimulya nga nagkakabalaka sila nga masumbaga ni Vice President Duterte ang pulis na mag-aserbe sa warrant of arrest kumpara sa mga protesta nga matabo sa oras nga maaresto ang Vice Presidente. Ginpahayag sa opisyal nga hindi nila luyag niliwat nga matabo ang kaangay nga insidente sa Davos City sa diin gintapungol ni Duterte ang sheriff. Rason nga ginhatagan sa PNP sa respeto kag courtesy ang Vice Presidente.
7: We were more worried baka manuntok siya ng nagsaserve ng warrant kasi nangyari na dati yun sa Davao na may nagsaserve ng warrant sa isang community. Bumaba siya, sinuntok niya yung sheriff na nagsaserve ng warrant.
2: Sa piyak ang bahin, naghingyo si Vice President Duterte sa AFP nga hindi pagdalahigo ng iya mga kabataan kag Iloy sa kung anuman ang posibleng himuon batok sa iya. 2024 pa lang sa nakalabot na sa iya ang impormasyon sang plano nga himuon ni President Ferdinand Marcos Jr. Lakip sa mga plano amo ang ICC warrant batok ani President Rodrigo Duterte kag iban pang mga pagpangatake sa Vice Presidente. Iya gin pahibalo kanay Chief of Staff General Romeo Bronner ang pila sa iya mga hingyo ilabi na ang pagprotekta sang iya Iloy kag mga kabataan. Dugang sa Vice Presidente nga ang pagpalapit ukon pagkadto sa lugar kung sarin ang iailoy ka mga kabataan sa piyak sang pag-ako ni DILG Secretary Rimulya kagsang pulis nga ila nahibaluan ang iyalokasyon ang seryoso nga butang ilabi na kung naulamid o kung naapektuhan ang mga minor de edad. Nabatian ang mga nagapanguna nga detalye sang balita nasyonal sa ilokita sa detalye sang balita international. Patay ang 25 lakip ang mga kabataan kag teenagers sa naksidente ang bus sa Cape Verde. Sakay sang bus ang 32 ka mga pasahero sa nahulog sa pilas samtang pabalik sa South Felipe matapos ang excursion sa Chadas Caldeiras Village sa sulod sang Pico do Fogo Volcanic Crater. Sa ilokita sa detalye sang balita sa hinampang. Natalana nga tubango ni Pinay tennis star Alex Yala si Indonesian tennis player Janice Jen sa exhibition game sa Philippine Arena sa Desyembre 8. Ginakabing nga pinakadako nga tennis game sa pungsod ang hampang na ni Alex kag Janice kung sa diin ginapaabot nga magalabot sa 55,000 ang tumalanaw. Base sa ticketing guideline nga ginpagwa sang Ticket World, 618 pesos ang pinakabarato nga ticket nga mahimo mabakal sang Pinoy fans samtang 824 pesos ang sunod nga pinakabarato nga hamtang sa Bronze B o kon Middle Section. 11 ka mga sections ang mahimo pagapilian sa mga tennis enthusiast kung sa diin ang pinakamahal ang halin sa 25,000 pesos tubtub 63,000 pesos. Base sa report ang ticket price sang VVIP ang 25,750 pesos samtang ang platinum ticket ang 63,705 pesos and 50 centavos. Mga katropa ay nabatian ang detalye sa mga natipon nga balita sang Setyembre 7. Pantayan ang mga natipon nga balita sang Setyembre 8. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM.
0: Malamot salamat katropang Era Espinosa. Ito na may doon ang mga balita sang September 8. Pon kay katropang Bia Joyce Sobaldo. Katropang Bia, mayong aga, go ahead.
2: Mga balita nga natipon sang XFM sang Setyembre 8. Una kita sa balita lokal. Nagahingyo sa korte nga gileyon aktuhan ang motion ang kahulugan sang manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cautelam for continued hospital confinement under custody ni Anay House Speaker Martin Romualdez sunod kay Attorney Dan Cartagena. Ginbutangan ang manifestation sang urgent sa paghingyo nga gileyon i-resolve ang motion. Ang ad cautelam ang nagakahulugan nga with caution ginabutang ilabi na kun wala nag-agree ang korte nga may jurisdiction sa kaso o kung may gina-question sa akusasyon. Bisa nag-file sa motion, wala nagkakahulugan nga gina-recognize ang jurisdiction sa korte. Bisa nagapangayo sa relief sa korte, wala man nagkakahulugan nga ginabaton ang jurisdiction sa korte sa pag-try kag-decide sa kaso. Para kay Attorney Cartagena nga posibleng nag-add cautelam si Romualdez bangod may motion to quash ini nga i-file, kaangay sang impormasyon ang hindi bastante sa form kag-substance kag-iban pa.
8: That is why nga ginbutangan niya ina-urgent para nga nagpangayo siya sa korte nga kung pwede dayon i-resolve or with dispatch ang pag-resolve sang iyang motion.
2: Samtang hindi mapilit ang korte nga gilayon nga i-resolve ang motion sunod kay Attorney Dan Cartagena pakigbahin sini nga may mga rules nga nagahambal sa korte nga kinahanglan i-resolve ini sa given time frame apang ini lamang ang directories. Mahimo nga maglapaw sa ginhatag nga inadlaw sang korte sa diinang tanan nga lower courts kung magsobra sa period of days granted sa pag-resolbar sang kung anong nga issue kinahanglan nga i-explicar ang rason sa Korte Suprema.
8: Pilit ang korte kung hindi siya mag-resolve, no? It's the discretion of the court. Although may mga may rules kita, Josel, nga nagahambal sa korte nga you have to resolve it within 15 days or within 5 days or within 180 days, 90 days, as the case may be. Pero these are all directory na resolve na inaasing Korte Suprema nga ini nga mga time frame or periods nga nabutang nga dapat obserbahan sang korte, these are just directory. Pwede na nila yan nga kung lumapaw, maambala sila nga naglapaw sila sa ila pag-resolve. All lower courts, MTC, RTC, Court of Appeals, kung magsubra sila sa period of days within granted sa ila, allowable sa ila to resolve whatever issues, sila na ni-explain nila na sa Korte Suprema nga nagsubra sila sa period.
2: Mahimo sang Criminal Investigation and Detection Group nga i-transfer si Anay House Speaker Martin Romualdez sa regular nga confinement o kung detention cell bisan pa nga may mga medical apparatus nga nakakabit sa iyalawa samtang wala pa na-resolve sang korte ang gin-file nga urgent motion. Nagadepende sa judgment sang kapulisan para kay Attorney Dan Cartagena ilabi na sa CIDG kung sailuhon ini sa regular detention cell o kung magapabilin sa ospital. In observance sa maayong nga leadership sa kapulisan, mahimo man mahambal nga mayara sila sang i-hire nga doctor sa pag-check at pag-discuss sa mga private doctors kung kinahanglan nga i-confine o kung ang pagpabulong ang himuon sa regular confinement o kung detention cell. Apang out of respect sa Sandigan Bayan kag due consideration, hulaton na lang nga i-resolve sa korte sa sulod sa tatlo o kung lima kaadlaw ang motion ni Romualdez dugang ni Attorney Cartagena.
8: Hindi bound ang korte nga magpati sa government doctor. Pwede man niya nga patihan sa korte sa motion ang private doctors sang akusado nga nadambal nga dapat i-confine siya. Then galing kung ibutanggit na sa presuman, balik kita to sa kainan sa ginambal nga kung wala order ang korte to hold him nga dira lang nanay sa ospital, ang option ara sa kapulisan, ara sa kung sinong may custody sang body or person of the detainee. So kung wala order sa korte, either pwede nila nga mabutang sa confinement o pwede man nila nga tidra lang nanay sa ospital until such time nga mag-order ang korte kung nanugid man ang resolusyon.
2: Ang kabahin sang pahayag ni Attorney Dan Cartagena. Sa dugang pa nga balita lokal, pilason ang duha ka lalaki sa nagluntad nga shooting incident sa Barangay Dulunan, Arevalo. Ginkilala ang suspect nga si Nonoy Cabog, 48 anyos, anay bouncer sa bar kag residente sang lugar. Suno kay alias Babes, pasado alas 10 ang gabi sang nagbaisay si Nonoy kag iabana nga si alias Janjan. Ginpalapitan anday alias Leo, 18 anyos kag alias George si Nonoy. Gilayon nga gingabot ni Nonoy ang iya pusil kag natiruhan ang mga biktima. Igo sa tuong abutkon ang naagom ni alias George samtang may igo sa walang nga bahin sang likod si alias Leo. Suno kay alias Babes nga isa kalupok ang ila na batian kag posible naglapos ang balahalin kay George. Daan nga hiligot-anon ang motibo sa krimen. Sa dugang pa nga balita, nakaagom sang pila sa walang nga dulungan kag liog ang 51 anyos nga tiyo sang nalabuan sang Hinablos sa sityo Ulianan, Barangay Tuyungan, Kalinog. Ginkilala ang biktima kay alias Andres samtang ang sospetsado nga Hinablos ang ginkilala kay alias Buknoy, lunsay residente sa ngamuman nga lugar. Suno kay Police Captain Melvin Mercado, hepe sang Kalinog Municipal Police Station, nagpauli nga nakainom ang biktima sa ilabalay kag ginpamangkot ang Hinablos kun nakapanyapo na sa baylo nga magsabat, labo ang ginbalo sang sospetsado. Sa imbestigasyon sang Kalinog Police, ginpayag sang pamilya nga may ginainom nga maintenance ang sospetsado nga si alias Buknoy bangod nakaagi admit sa Putotan Mental Hospital. Sa piyag nga bahin nag-plead not guilty sa kaso nga graft si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan 2nd Division. May kaangtanan ng kaso sa manumalyang government infrastructure projects. Agosto 3 ang nag-file ang company Ang sang motion for consolidation kag motion to quash information kag inpasugtan sang anti-graft court nga tingbon ang duha ka kaso samtang magapabilin nga pending ang iban. Apang sang ulihi ginbasura sang Sandigan Bayan bangod sa kakulangan sang merit. Inyo na batian ang mga balita lokal. Silo naman kita sa Balita National. Aprobado na sa third and final reading sang Kamara ang 5-year term para sa SK kag barangay officials. Sa idalom sang House Bill number 10971, palawigon ang termino sa mga barangay officials kag sangguni nga kabataan members sa 5 katuig halin sa 4 katuig. Magluwas sa Kamara may ginaduso nga hagna sa Senado si Senator Cheese Escudero nga nagapostpone sa November 2, 2026 barangay kag SK elections. Sa dugang pa nga balita, nagkasugot ang prosecution nga i-forgo ang 15 ka mga nabilin nga witnesses sa Article 1 sang Articles of Impeachment ukon ang ginaligar nga misuse and confidential funds ng Vice Presidente suno kay Attorney Lorna Capunan. 27 ang orihinal nga ginpropose ang prosecution nga mga testigo sa mga article. Kunay baluan nga pulo na ka mga testigo ang napresentar sang prosecution kag naka-stipulate na sang testimonya sang duha ka witnesses sa diin may kabugusan nga 12 ka mga testigo. Suno kay Capunan nga naklaro na ang kaso kag nabuyagyag sa mga testimonya sang klaro ang mga patterns nga nagatudlo kay Vice President Sara Duterte. Sabay na sa pagpresentar sang 15 ka iban pa nga mga witnesses, luyag sang prosecution nga ipresentar ang Vice Presidente.
9: We have decided to forgo, Your Honors. To forgo not only with the witnesses subpoenaed for today, but with all the remaining 15 witnesses, Your Honor.
2: Ang pagpahayag ni Attorney Lorna Capunan. Samtang may dako nga problema ang pagpatestigo sang prosecution kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para kay Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison. Ginpayag ni Sison nga sa una pa lang nga adlaw sang trial na settled na ang among issue kag klaro nga i-present ang respondents sa trial paagi sa mga abogado. Pagkaigbahin ni Sison nga luyag Manila nga i-reserve ang ila kinamatarong sa pag-file sang formal read and comment sa among request. Para kay Sison nga ang dako nga problema sa pagpatawag kay kay Duterte among ang konstitusyon ang nagadumili sa kaangay nga testimonial compulsion gikan sa akusado kag ang among kinamatarong ang absolute.
9: It is clear that respondent is here through her counsel. If respondent is not interested in this trial, she would not have even sent her lawyers to defend her in this case. Now, as to my third manifestation in respect of the intention of the prosecution to call the respondent, again, we will also reserve our right to file a written comment to any such request. But just very briefly, I think that without me expounding or articulating on these principles, this court would be able to appreciate that there is an innate in that kind of request, because just on 5 points, because the Constitution prohibits this kind of testimonial compulsion from the accused.
2: Si Lee Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Sa dugang pa nga balita, ginplastar ni Presiding Officer Chis Escudero ang revision sa schedule sa impeachment trial sa Setyembre tubtub Nobyembre. Ini amo ang mga masunod. September 21 to 30, magasugod ini alas 10 sa aga tubtub alas 2:30 sa hapon. October, samtang whole day naman ang trial sa October 1, 2, 5, 9, 12, kag October 15. Samtang sa October 16 to November 8, wala sang trial sa paghatag ligwa para sa budget deliberations. Naghatag sa Escudero sang 15 kadlaw sa defense sa paghatag sa komento sa 104 admission requests sang prosecution. Sa piyak nga bahin gin-schedule sa September 23 ang oral arguments sa tungo sa defense kag prosecution. Agud ma-desisyonan ang 16 votes threshold. Ini ang gin-anunsyar ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero matapos ang manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo nga nagahingyo sang katadan sa voting threshold sa piyak sa ini pagtambong sa apat ka mga current senator judges. Nahibaluan nga si Senator Jingo Estrada kag Senator Rodante Marcoleta ang napreso bangod sa nagkalainlain nga plunder cases. Si Senator Loren Legarda nga yara sa abroad bangod sa health concerns kag si Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagapanago bangod sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Hatagan sang 15 minutos ang kada kampo para magpresentar sang ila posisyon. Samtang nanumpa si former Senator Manny Pacquiao bilang secretary kag lead convenor sa National Anti-Poverty Commission. Ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ceremony sa Malacanang. Pangunahan ni Pacquiao ang pagpanikasog agud

0: Pilipinas nga mag-host ang pinakaulihi nga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Una nga patigayunan ang Window 5 sa qualifiers sa November kon sa diin at ubangon sa gilas ang Syria sa November 27 kag Iran sa November 30. Pebrero 25 to 2027 patigayunan ang Window 6 ugod ang last window sa qualifiers sa diin at ubangon sa gilas ang kupunan sa Jordan samtang Pebrero 28 ang kupunan sa Syria. Naibaluan nga nalagip sa Group E ang Pilipinas nga may 4 wins kag 4 losses. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang Bea Joyce Sobaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Bea Joyce Sobaldo. Di naman kita makabanan sa Balita September 9. Upod kay Katropang Jansen Crisostomo. Katropang Jansen, go ahead.
2: Setyembre 9, sa Balita Lokal, expected na ang pag-terminate sang prosecution sang Article 1 sang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte suno kay Anay 5th District Congressman Junjun Tupas nga lead prosecutor sa Corona Impeachment. Sa obserbasyon ni Tupas sa impeachment trial sang damlag lang, naghinay kag naglibot-libot na lang ang argumento. Nabatian na ang mga testimonya sa mga witnesses sa mga nagliligad nga hearing. Para kay Tupas, insakto ang move sang prosecution bangun hindi man nila pag-ipresentar ang mga key witnesses nga luyag sa mga senator judges. Samtang, ang pagpatawag sa mga senator judges ang dugang witnesses sa Article 1 o kung ginaligar misuse ang confidential funds ang nagakahulugan yung may mga missing links pa o kung kulang sa presentasyon sa prosecution. Ginpahayag ni Tupas nga para sa mga senador wala pa sang klaro kag convincing ebidensya nga na-presentar ang prosecution.
3: Though gina-expect ko na nga terminate nila ang presentation sa Article 1, because if you can observe, in the last few trial days, medyo doon nag-drag na siya, doon naghinay-hinay na, and doon nag-going into circles na lang, sila nag-libot-libot na lang. Gusto ang move sa prosecution kahapon, otherwise madrag lang kita eh. It's time for them to drop the Article 1.
2: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagi lead prosecutor sa Corona Impeachment. Samtang, mahimo nga mag-motion ang prosecution team agod ipasabpina si Vice President Sara Duterte sa pagtestigo sa impeachment trial apang i-deny ini sa impeachment court suno kay Anay 5th District Congressman Junjun Tupas nga lead prosecutor sa Corona Impeachment. Kung ibaluan nga wala na ginpresentar sang prosecution ang 15 ka mga nabilin nga witnesses sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kung naginaligar misuse ang confidential funds sa bailuluyag nila ipatawag ang Vice Presidente sa pagtistigo. Para kay Tupas, ngang isa sa rason diri amo ang constitutional provision, hindi mahimo ang tawo nga makompel sa pagtistigo batok sa iya kaugalingon. Samtang ini ang hindi makapugong sa defense sa pagpatawag sa Vice Presidente sa pagtistigo. Pakigbahin ni Tupas, nga kung siya ang defense, hindi niya pag-ipatawag ang Vice Presidente.
3: Pwede ka motion ang prosecution para isubpina si Vice President Sara Duterte para mag-witness sila hostile. Pero I think ang akong pagtulok na i-deny ina sa impeachment court. Well, number one is because of the constitutional provision, a person cannot be compelled to be a witness against himself. Si Corona nag-appear pero wala, hindi kami yan nagpatawag.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas na nakaagi lead prosecutor sa Corona Impeachment. Samtang, dangerous kag risky para kay Anay 5th District Congressman Junjun Tupas na nakaagi lead prosecutor sa Corona Impeachment ang pagpatawag sang prosecution na kanday Colonel Raymond Dante La Chica kag Colonel Dennis Nolasco. Sila Chica kag Nolasco ang mga anay security officers ni Vice President Sara Duterte na ginakabig key players sa paggastos sang confidential funds sang Vice Presidente kag sang Department of Education sang si Duterte pa ang sekretarya sang ahensya. Ginpahayag ni Tupas na ibaluan na sang prosecution ang mga ihambal sa mga witnesses nga ila ginpatistigo sa trial bangod kaangay man nga testimonya ang gintuad sa maini sa mga nagliligad nga hearing. Apang ang mga testimonya ni Colonel La Chica kag Nolasco ang wala pa nabatian sa diin importante kag substantial kuntani. Isa sa mga posibilidad nga makapaguba kag makapahina sang cure sang prosecution in kaso magtestigo ang duwa ang kun magpresentar sila sang individual nga makapamatuod nga ila na bato ng kwarta gikan sa confidential funds. Mahimo man sang duwa nga ihambal nga gamay lang ang ila ma-divulge kag may mga sensitive information nga AFP patterned nga hindi mabuyagyag.
3: Very dangerous and risky na move sang prosecution. Ipatawag na si Colonel Chica kag Colonel Lasco. Si Colonel La Chica, na very very important, kag substantial ang testimony, wala pa ni nato mabatian. And wala sila kabalo kung ano ni Hambal. And remember, in the Corona impeachment, na-convict si Corona partly because of the hostile witness na hintawag sa

0: mga defense. And probably they learned their lesson. So hindi sila mag-risk. Hindi sila mag-risk-go. That's why, sa nakita ko na last week, na hindi sila mag-risk-go, ang ginahambal ko, better drop the article kag move on sa sunod.
1: Nabatian ang kabahinsang pagpahayag ni Anay Congressman Junjun Tupas na nakaagi lead prosecutor sa corona impeachment. Samtang, very dangerous ang pagkabig ni Anay 5th District Congressman Junjun Tupas sa Article 2 sang Articles of Impeachment ukon na ginaligar nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte in kaso nga ini ang may dokumento kag maplastar sang maayo. Pagklaro ni Tupas nga wala niya ginahambal nga makusog ini apang hindi ini kaangay sang confidential funds nga mabudlay pamatud-an. Angol sa bribery para kay Tupas nga i-drop sang prosecution bangod may mga nagagawa nga video sang una nga nagmensyonar ang Vice Presidente sa media angod kay First Lady Liza Araneta Marcos. Para kay Tupas nga ang tsansa sang prosecution sa subong amo ang SALN o kung unexplained wealth bangod mayara sang AMLAC records, bank accounts kag tax records. Dugang ni Tupas nga sa ika-23 nga adlaw sang trial, naghinyo ang defense sang 15 kaadlaw nga sa pagpreparar sa request of admission of documents bangod posible na ibaluan sang depensa nga kinahanglan nila magpreparar para sa among article. Ginpahayag ni Tupas nga kinahanglan klaro, convincing, willful, deliberate kag ginhungod ang makita nga wala na declare sa SALN. Sa apat kay mga articles of impeachment, ang Article 2 ukon ginaligar nga undeclared wealth sang Vice Presidente ang battleground sang prosecution kag defense.
0: Very dangerous in for the defense.
1: Mm-hmm.
0: So I think they have to prepare. Kay kun ako magtulo, assuming nga ma-present maayo ini, may possibility, amo ni may possibilidad nga mag-rise into an impeachable offense. Kung kumpleto ang documents, kung maayong presentation. So wala akong ginahambal nga makusugi din eh. Pero hindi ni pareho sa confidential funds nga mabudlay prove.
1: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Anay 5th District Congressman Junjun Tupas. Samtang, tumalagsahon o kun rare nagakatabo nga ang judge mismo ang nagapangita sang witness para sa trial sunod kay Anay 5th District Congressman Junjun Tupas. Ginpahayag ni Tupas nga gamay lang ang instances nga nagakatabo ini. Ini ang may kaangtanan sa pagpakigbahin ni Presiding Judge Chiz Escudero sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sang ila plano sa pagpatawag sang dugangang witness sa Article 1 sang Articles of Impeachment o kung sa ginaligar misuse sang confidential funds. Buot silingon sunod kay Tupas nga wala pa sang clear ka convincing ebidensya nga napresentar ang prosecution as of day 23 sang trial. Samtang sa botohay sang conviction o kung acquittal sang Vice Presidente, ang all ang nagkakahulugan nga tanan nga miyembro sang Senado o kung kinahanglan sang 2/3 sang tanan nga miyembro sang Senado. Hindi mapatod ni Tupas kung anong matabo in kaso nga ang mga senator judges ang padesisyon nun angot diri kinahanglan nga dalon ini sa Korte Suprema para kay Tupas.
0: It's rare, no? Busilingon, hindi siya, wala siya katabo bisan sa trial sa korte nga ang judge mismo ang gapangita sang witnesses. Nakatabo lang na, very, very in rare occasions, kagkatabo na sa mga criminal cases, nga wala laging patawag sang both parties, ang witness, eyewitness mismo, wala laging patawag.
1: Mm-hmm.
0: So ang korte, amo na ginapatawag nila, amo na nga ginahambal sa presiding officer, Chiz Escudero, may power sila, kaya amo na instances.
1: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Anay 5th District Congressman Junjun Tupas. Samtang, may foul play sa kamatayan ni alias Nico, ang 15 anyos nga solterita nga nasapuan sa higad sang dalan sa Barangay Balod, Liloan, Zaraga, Iloilo. Sa resulta sang autopsy examination, napatay si alias Nico bangod sa naagom nga traumatic head injury. Sino kay alias Lito, amay ni alias Nico, posible na sumbagan ang ianak kag nagresulta sa hematoma o kon blood clot malapit sa mata kag tangkugo. Naibloan niya sa Agosto 29, naglisensya si alias Nico nga mabayle upo ng iya mga classmates. Agosto 30 sang hapon, sang liwat siya naglisensya nga makadto sa naubrahan nga poultry farm. Antes nagpa uli, nag-inom si Nico upo ng iya mga classmates. Nagapati ang amay nga posible sa baylihan na sumbagan si alias Nico apang wala lang nagpanugid. Blanco pa ang pamilya kung sino ang nakontra o kung ang nagsumbag kay alias Nico.
2: Sa pansang doktor, yung nasumbagan man solo.
3: Ang sa diin nga parte sang lawas niya?
2: Sa agtang, po sa tangkugo.
3: May nag-ako na abi?
2: Why pa sir, kaya tiin, tugyan ko naman nga sa mga pulis.
3: Pero yun yung mga classmates, siya permi mandaga kadto sa balay mo?
2: Oh sir, permi.
3: Why sila ni Kage away?
2: Sa ako ng baluan daw, wala ko kabalo na sir. Kaya pala mo, okay, bata, why magapanugyan mo? Kasi na di ko na sa magan sir, so pailihan.
1: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni alias Lito ang amay ni alias Nico. Samtang, nagbisita sa Iloilo Provincial Capital si Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John V. Crimulya. Ginupdanan ni Capiz Governor Ferdinand Castro, Aklan Governor Joanne Miraflores, kag Antique Governor Paulo Javier, si Governor Arthur Defensor Jr. sa pag-abi-abi kay Crimulya. Kaupo ni Crimulya nga nagbisita sa Kapitolyo sa ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Narotates Jr., kag Bureau of Fire Protection Chief Fire Chief Superintendent Wilfredo Neil Quanchu. Yara man ang presensya ng DILG Regional Director Juan Ingeniero kag Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Samtang, nakabaton si Lone District Congresswoman Julian Jamjam Baronda sang mensahe angot sa giniligar mando ni Mayor Raisa Trañas nga isla ng mga pulang payo nga ginhatag sang M. Luwelier sa mga sidewalk vendors kag himuon Duag Blue. Ginpahayag ni Baronda paagi sa Facebook post nga nagpadala sang mensahe ang giniligar miyembro sang Vendors Association sa Iloilo Central Public Market. Inmabutsag sang sender nga nagmeeting sa 5th floor sang Central Market ang ginapatihan empleyado sang City Hall kag mga vendors. Giniligar nga ginpabakal sang Duag Blue nga payong ang vendor sa balor nga 530 pesos sa presidente sang asosasyon. Samtang ginpanginwala sang Vendors Association nga may miyembro sila nga nagabaligya sang Duag Blue nga payong kag kun may ginhatag nga pula nga payong sa mga sidewalk vendors. Samtang ginklaro ni Miss Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas, nga wala sang direktiba ang alkalde sa giniligar pagpailis sa mga duag pula nga payong sa mga sidewalk vendors sang Iloilo City Central Public Market kag himuon nga Duag Blue. Sino kay Fantilaga Gurzal, ang tuyong ay ipatuman sang city government ang pag-regulate sa pagbaligya sa mga sidewalk kag hindi sa duag sa mga payong. Nahibaluan nga ginadumilian sa mga sidewalk vendors ang ilang mga shade, tent, tarpaulin, canopy o kun umbrella nga naga-extend sa sidewalk kag naga-obstruct sa alagyan sang pedestrian. Kabahin sino kay Fantilaga Gurzal sa ginapatuman niya clearing operations ang anti-squatting and illegal structures task force ang pagsigurado nga may maagyan ang mga pedestrian lakip na ang mga POJs kag mga motorista. Ginsabat man ni Fantilaga Gurzal nga wala sang 5th floor ang Central Market kung sa diin ginaligar nagpulong ang mga miyembro sang Vendors Association. Samtang ginsaway sang regional office ang Department of Interior and Local Government si Iloilo City DILG Director Oscar Lim nga hindi magkomentar sa poder sang Vice Mayor kung pamangkot sang media. Ginapanindugan sang direktor ang statement nga nagalimit lang ang poder sang BC alkalde sa pag-preside, pag-break sang tie, hindi man pwede makasponsor sang ordinansa kag resolusyon, kag hindi man pwede mangin chairperson sang committee, sandig sa DILG Opinion 95 Series of 2025. Gingamit ni City Councilor Romel Doron ang statement ni Lim, agot kabigo niya patay ang mga proposed ordinance si Vice Mayor Julian Lablab Baronda. Naibaluan nga una na nga gin-raise sang BC alkalde ang hindi pag-akto sa mga proposed ordinance nga iya ginduso. Samtang sa mga balita nasyonal, ginaprubahan na sa second reading ang Senate Bill number 2387 ukon ang hagna nga nagatuyo himuon 5 katuig ang termino sa mga barangay kag SK officials. Bangod diri, ipaiway man ang natalanang nga barangay kag sangguniang kabataan election sukon BSKE sa Nobyembre 2026. Nagpamatok sa pag-approve sang bill sa ni Senators Vicente Soto III, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Bam Aquino kag Risa Ontiveros.
4: Before we move on the motion, we recognize our distinguished former Senate President, Senator Tito Soto.
5: Mr. President, with the, I beg the indulgence and the patience of the distinguished sponsor, but it grieves my heart. I will not object, but I am voting against the approval on second reading.
4: He will register the negative vote of Senator Tito Soto as well as Senator Kiko Pangilinan, Senator Joel Villanueva, and Senator Bam Aquino, as well as Senator Risa Ontiveros.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. Samtang, gin-question ni Senate President Win Gatchalian ang ginadusong nga hagna ni Senator Chiz Escudero nga hatagan sang 5-year term sa mga barangay kag SK officials bisan wala pa napatuman ang 4-year term nga una na nga ginaprubahan. Pag-explikar ni Escudero nga lakip sa mga rason sa pagduso sang hagna amo ang mga masunod. Una, ang pag-inganyo sang liga ng mga barangay nga ginapanugyan sang DILG sang 5-year development plan apang 3 lang katuig ang ila termino. Kadua, mas dako ang matipid sang gobyerno bangod sa baylo nga 3 ka eleksyon ang paghimuon sa 10 katuig, 2 na lang kabeses. Kung nahibaluan nga nagalabot ang gastos sang gobyerno sa ginabanta 2 ka bilyon ka pesos sa kada barangay kag SK elections. Ikatatlo, madamo ang mga ginaagyan nga training sa mga barangay kag SK officials, lakip na ang mga treasurers kag mga secretaries, gani kun pag-uhon ang mga barangay officials, kinanglan man niya magpaidalom liwas sa training sa levels ang BHWs kag mga kapitan. kapitan. Ginkumparar man ni Escudero ang termino sa mga opisyal sa Pilipinas sa iban nga pungsod kaangay sa Indonesia nga nagalabot sa 8 ang termino. Dugang pas ang senador nga kadat matapos ng eleksyon, mas naganubo ang output sa barangay, partikular na sa development programs kag National Disaster Risk Reduction. Sunod kay Escudero nga ang pagpasar sa 5-year term ang magahatag sang ligwa sa mga kandidato nga makamove on sa mga inagyan sa politika.
4: Ano po yung mga rational kung bakit po natin hahabaan pa to 5 years? Kasi hindi pa nga po natin nasusubukan yung 4 years eh. Kaka-approbahan pa lang natin, pero hindi pa po natin nakikita yung full implementation. And yet now we're extending it to 5 years.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senate President Win Gatchalian. Samtang, giningadlan sang Office of the Vice President si Attorney Paulo Panelo bilang spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa OVP, nga si Panelo ang magarepresentar sang pananawan kag posisyon sang Vice Presidente kag pagatubang sa media amuman sa publiko. Kung matandaan nga ang ulihing spokesperson sang OVP amo si Attorney Ruth Castelo. Si Panelo ang anay legal counsel ni Duterte angot sa multiple perjury complaints nga ginpasaka batok sa Vice Presidente. Samtang, nagpabutsyag ang Office of the Ombudsman nga hugot sila nga nagapamatok sa motion ni anay House Speaker Martin Romualdez para sa hospital detention sino kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sino kay Clavano nga bilog nga team sang government doctors ang mag-assess kay Romualdez kun bala ang mga balatian nga gindeklarar ang nagakinahanglan sang confinement o kun mahimo nga i-manage sa guwa sang ospital. Samtang, ginabswelto sang Supreme Court sa kaso nga Graff si former First Lady Imelda Marcos. Sa ruling, ginbaliskad sang korte ang unang nga desisyon sang Sandigan Bayan 5th Division nga hatulan sang guilty si Marcos sa 7 counts sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag sentensyahan sang pagkapreso kag perpetual disqualification sa public office. Nagugat ang kaso sang anay First Lady sa giniligar pag-angkon sang financial interest sa private foundation sa Switzerland samtang nagaserbe nga gobernador sa Metro Manila giban pa nga posisyon sa tion sang administrasyon sang bana nga si former President Ferdinand Marcos Sr. Samtang, ginbasura sang Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo nga ginfile ni Attorney Manasseh Scarpio bana ni Vice President Sara Duterte batok sa mga opisyales sang Anti-Money Laundering Council kag mga abogado sunod sa Department of Justice. Pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga nahulog sa idalom sang jurisdiction sang Office of Ombudsman ang kaso. Nagugat ang dismissal sa kasugtanan sang Ombudsman kag DOJ angos sa konsino ang magahandle sang kaso nga nasulod sa jurisdiction sang Quezon City Prosecutor's Office. Naibaloan nga may kaangtanan ng reklamo ni Carpio sa pag-disclose sang AMLAC sang bank transactions nilang mag-asawa sa Kamara para sa impeachment proceedings. Samtang, sa balita international, ginpahog sang Iran ng Estados Unidos sang economic warfare kag nagpalupok sang advanced missile sa US warship sa diin ginpabutsyag ang risgo sang paday nga inaway. Sabado sang ginpalukpan sang US ang 3 ka mga Iranian oil tankers. Nagbalos ang Iran pinaagi sa pagpalupok sang Qasem Basir missile sa pila ka mga barko sang Estados Unidos. Ginatake man sang Iran-backed Houthi militia ang mga syudad sang Saudi Arabia sa diin 73 ang mga nagkalapilasan. Ginsiraduhan gyapon sang Iran ang Strait of Hormuz bisan pa nga nagatinguha ang US nga buksan ini. Nagpasalig ang Islamic Republic sa pag-announce ang bagong restricted zone sa Gulf sa masunod nga mga inadlaw. Samtang, sa balita sports, handa na ang 7 ka mga Pinoy boxers nga magapasakop sa 2026 Asian Games. Pangunahan ni 2020 Summer Olympics silver medalist Nesty Petesio ang Philippine boxing team upod kanday 2020 Olympic flyweight division silver medalist Carlo Paalam, 2020 Olympic middleweight division bronze medalist Yumer Marshall, 2024 Olympic light flyweight bronze medalist Ira Villegas, 2025 Southeast Asian Games 60 kilogram bronze medalist Riza Pasuit, 2023 Southeast Asian Games welterweight silver medalist Norlan Petesio kag si Jun Milando Ugaye. Sunod kay Association of Boxing Alliances of the Philippines President Marcos Manalo targets sa mga boksidor nga makuha sang madamo nga mga gold medals. Base sa report, this is sa isna katuig nga wala sang may nakuha ang gold medal ang Philippine boxing team sa Asian Games. Nahibaloan nga sang 2010 sang uli nga nakuha sang Pinoy boxer nga si Ray Saludar ang gold medal sa Asian Games 52 kilogram division sa Guangzhou, China. Padigayon na ng Asian Games sa Setyembre 19 tubtub Oktubre 4 sa Nagoya, Japan. Nabatian ang mga natipon niya mga balita sa Setyembre 9 para sa Express Balita Weekend Edition. Bantayan ang mga natipon niya mga balita sa Setyembre 10. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
6: Maraming salamat kay Katropang Janzin Crisostomo. Kung ito naman mga katropa ang mga balita sa September 10 upon kay Katropang John Ribertes. Katropang John Ray, go ahead.
7: Setyembre 10, sa balita lokal, nagsurrender ang peso sang San Rafael Municipal Police Station nga nagpalagyo sang Setyembre 9 sang hapon. Ginpayag ni Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge sang San Rafael Municipal Police Station, nga sa bulig sang amay, nagsurrender ang suspect. Pakigbahin na Carona nga hindi mabaton sang peso ang pagpasaka sang kaso sang 13 anyos batok sa iya. Dugang ni Carona nga posible sa tatay sang peso, magakadto ang reward money nga ginhatag sang local government unit. Ginabanta sa 20,000 to 50,000 pesos ang reward money. Matandaan nga naglisensya si alias Gerald sa mga kapulisan apang gulping nga naglumpat sa banglid. Wala naabtan sa mga kapulisan si Gerald kagbilog nga gabi nga ginayam. Halin sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office sa Hall of Justice, ang suspect upon ang pila ka mga kapulisan bangod gin pasakaan siya sang kaso nga rape. Sa pagpalagyo nakaagom sa pila sa idalom sang mata pagkadto sa ilong si Gerald.
8: Kasar ba yung hapon, no? So, sa bintingog na pwersa sa aton na kapulisan, pinagi sa aton na ilo, sa aton nga provincial director, nga personally nagkatuloy dito sa aton, Police Colonel Bayani Umrasalan, so, salamat kita sa iyang presensya, kung sa presensya sa tanang nga nagbulig dito sa aton nga police, na police station, no? Sa concerted effort, dilatanan. So, nangyay mo natin ini, napasarundan natin ang ining suspect natin sa pa-rape case.
7: Si Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge sang San Rafael Municipal Police Station. Sa kaangot ka balita, kahadlok ang pagpangatubang sang life sentence bangod sa kasong rape. Rason sa paglumpat sa banglid ni Gerald, ang preso sang San Rafael Municipal Police Station nga nakapalagyo. Sa lang statement sang tagreklamo ang rason ni alias Gerald sa pagpalagyo sa mga kapulisan matapos nga siya ang ginpasakaan sang kaso nga rape. Pagtuad ni Gerald nga wala siya kunta na isang plano nga magpalagyo kag nagupod siya sang maayo sa mga kapulisan bangod sa una-una niya, buligan siya sang biktima nga maabsuelto sa kaso apang para sa iya sa laang statement sang 13 anyos nga tagreklamo. Suno kay Gerald nga mas maayo nga mapatay na lang siya kaysa mapriso. Suno kay Gerald nga baton niya nga pasakaan sang kaso apang luyag lang niya nga ihambal sang 13 anyos ang matuod nga wala niya inigin pilit kag ginpahog. Dugang ni Gerald nga sang gabi nga natabo sila sang tagreklamo amo nga ang tion nga ginsabat siya sang babayi sa diin nagpasugot ini sa ila himuon. Pagkatapos ang natabo sa ila, iya gindulong ang 13 anyos kag ginhatagan sang inugbakal sang sudan. Ginpahayag ni Gerald nga nagsurrender siya bangod ginhambalan sang iya tatay nga luyag niya pa ini makita.
9: Ano nagtulog si mo nga nagpalagyo?
10: Sa way sa sir may nagtulog yan malagyo that time sir, bali wala ko bala kang malagyo sang time nga to sir ang nagasulod sa utok ko sir kay nabasaan ko to balang statement sang babae nga mga sala-sala bala sir ako kay pagsugat sa akong kapulis nagpupuntutarong mo kaya di ko gani siya mismo mabulig sa akong tapos kunyan akong buligan sir tapos may mga nabasaan pa akong naging pilit siya ko no or ging haras ko sa amun na bala to sir bago makasukan ko ni ka life sentence sa bago mas mayang pampatay na lang ako na yung magamun na yung motor nga nga away na ako na graduate sir nga malagyo talikod mas kailanong palayo to sir nga may chance to matiroon ko magkong bala na tiroon ko yung ribbon or ano kung makalumpat ko mapatay ko dire do away na blarik sa auto ko blarik sa that time sir nga kung ano pa yung mood ko.
9: So among ang purpose mo naglumpat sa to bahala na ang bago bahala na lang abi.
10: Ang ano ko nando sir mas nalak mapatay na ako sir kung tiroon ko yung ribbon niya mga tiro pero yung pero naglumpat yung yapo sa banglid niya tapos haas nga na sir.
9: Ito nga kahapon nila, nakagabi, nakikita kanila, nga wala ka nagpalapit abis sa barangay official o sa pulis nga para mag-surrender.
10: Ang plano ko to sir, masurrender ako kung nagsugid to ang babae. Amo lang to ang ginaga, kunan ko bala sir nga, puy, okay lang makasuhan ako sir sa pagka-child abuse na sir. Pero ang gusto ko lang, ihambal niya lang ang tuod nga huwag ko saging pit, wala ko saging bantaan. Ano muna bala sir ako kay do, kalain namin sir nga muna sir mo nga naging bantaan ko sa balang ina muna.
7: si alias Girard ang preso sa San Rafael Municipal Police Station nga nagpalagyo matapos na ibuloan ang consequences sa kasong rape nga ginpasaka batok sa iya. Nagpangayo sang pasensya si Girard sa ginikanan sang minor de edad nga nagreklamong iya ginrape. Minsay ni Girard sa minor de edad nga si alias Rhea nga kung tani nagpanugid ini isang matuod kag hindi magbinutig. Nagapanindugan si Girard nga wala niya ginpilit kag ginpahog ang 13 anyos nga magpakighilwas.
9: Kag sa kay sa babae nga nagpansin.
10: Yeah, minsay ko sa ginikanan da pasensya gid sa mga sa nahimo ko sa bata nyo or sa apo nyo. Ay tungod kami na dito sa pero amambal ko lang sa kay Rhea tani magsugi lang siya sa tuod ka hindi lang sa mabinutig ay kung nasandog man sa pagka minor niya inako ko to pero ang sa pagpilit sa iyakag sa pagbanta wala.
7: Si Girard ang preso sang San Rafael nga naglumpat sa Banglid. Sa dugang balita lokal, ginkatingala sa mga residente sang Barangay Tiring Kabatuan, Iloilo ang pagbungkal sang porsyon sang National Highway. Gina-question man kung nga agin bungkal ang duwala man sang guba nga dalan. Base sa Department of Public Works and Highways, reconstruction to concrete pavement ang gina-implementar nga project nga may 20.7 million pesos nga project cost. Ang DPWH Iloilo 6th District Engineering Office ang implementing office sang proyekto. Suno sa isa sa mga business owners sa lugar, ginpaintindi sa ila ang rason sang pag-ilis o kung pagkayo sang dalan bangod nga nagalitik ang asphalt overlay kung magdugay. Ginpabutyag Manila nga kung tani ang dalan malapit sa ilang nga barangay ang ginuna nga kaiuhon kag hindi ang maayo pa ang kondisyon. Sa balita nasyonal, nagpadulong sa Singapore ang mag-utod nga Senator Pia kag Alan Peter Cayetano. Ini ang ginkumpirma sang Bureau of Immigration sa statement sang ahensya nga wala sang hold departure o kon derogatory records ang duha. Nakuhaan sang video kag litrato ang mag-utod sa Changi Airport kagilayon ini nga naglapta online. Sa report nga nag-apas ang asawa ni Senator Alan nga si Tagig Mayor Lani Cayetano. Sa dugang nga balita nasyonal, gin-dismiss sang Tagig City Prosecutor ang kaso nga perjury nga ginpasaka ni Vice President Sara Duterte batok kay Ramil Madriaga. Si Madriaga ang self-confess nga anay bagman sang Vice Presidente. Sunod sa abogado ni Madriaga nga ang resolusyon sang prosecutor ang klaro nga reminder nga ang kusog sang kaso ang wala gina-measure sa volume sang papel nga ginfile na generate nga media attention, stretcher o composition sang nagaakusar kundi gina-test ang kaso sa ebidensya kag sang layi. Sa dugang balita nasyonal, nagfile sang petisyon si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema sa paghingyo sang temporary restraining order and or right of preliminary mandatory injunction may kang tanan sa kaso nga grave threats nga ginpasaka sa iya. Suno kay Attorney Paul Lawrence Lim nga gina-question ang jurisdiction sa Department of Justice kag Quezon City Regional Trial Court sa pag-prosecute sa Vice Presidente bilang incumbent impeachable officer. Sa dugang balita nasyonal, may nakita ang unusual confinement ang doktor nga nag-admit kay Anay House Speaker Martin Valdez sa Cardinal Santos Medical Center. Suno kay Dr. Kurt Allen Sibayan nga bisan siya nga admitting physician sa pag-abot ni Romualdez sa Cardinal Santos, wala siya ginpanugutan nga magpatigayon sang kun anuman nga medical examination. Sila ang ginabisuhan nga hindi magsulod sa kwarto ni Romualdez pagkumpirmar ni Sibayan nga unusual ang among prohibition. Dugang ni Sibayan nga ang current ailments si Romualdez ang hindi emergency case bisan pa nga nagapabilin ini nga high risk sa heart attack. Sa dugang pa nga mga balita nasyonal, nagmando ang Sandigang Bayan sa pag-transfer sang kustudiya ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. Ginanunsyar ni Sandigang Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang pag-issue sang commitment order sa pag-detain kay Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ginpayag ni Philippine National Police Colonel John Giagi nga chief sang PNP Criminal Investigation and Detection Group nga ilay i-comply ang order sang korte. Dugang ni Giagi nga nagadepende sa BGMP ang pagdetermine sang required nga numero sang personnel sa pagbantay kay Romualdez samtang magapabilin nga naka-confine si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center tubtob nga maka-order ang anti-graft court. Sa ilo kita sa balita internasyonal, naglabot sa 1,002 ang napatay ka masobra sa 187,000 nga mga kabataan ang nagkabalitian sa pinakamadako nga outbreak sang measles o kontigda sa Bangladesh. Base sa US Centers of Disease Control and Prevention o CDC, na record sa Bangladesh ang pinakamataas nga kaso sang paglapta sang tigda sa kalibutan. Nagsugod ang krisis mangod sa kakulang sang bakuna, tuga sang pagbag-o sang pulisa kag political war sang 2024 kag 2025. Magduwas sa tigdas, problema man sang Bangladesh ang nagataas nga kaso sang dengue. Sa ilo kita sa balita hinampang, plano nga tubangon ni boxing legend Manny Pacman Pacquiao sa exhibition fight ang American boxer nga si Shakur Stevenson. Suno sa kampo sang boxing champion, plano nila nga hiwaton ang match sa katapusan sang tuig. Si Stevenson ang may 25 ka mga daog, wala pa sang pierde kag 11 ka mga knockouts, samtang si Pacquiao ang may 62 ka mga daog, 8 ka mga pierde, 3 ka draw kag 39 ka mga knockouts. Naibulaan nga nangin silver medalist si Stevenson sa 2026 Rio Olympics kag sa subong nalakip sa top 5 pound for pound boxer. Enero 2026 ang nakuha ni Stevenson ang WBO Junior Welterweight title matapos nga ginlutos si Teofimo Lopez sa New York City. Nabatian ang mga balita nga natipon sa Setyembre 10. Bantayan ang mga natipon nga balita sa Setyembre 11 para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Jan Ray Bertiz, XFM News.
6: Madam, mga salamat kayo katropang John Ray Bertiz. Sa din makita makabayan sa katapusan ng balita September 11 upon kay katropang Romel Paglibar. Katropang Romel, go ahead.
11: September 11. Sa balita lokal, legal opinion number 95 sang DILG o kon pagpabilin sang BC Alcalde nga impartial kaginadumilian sa pag-introduce, authorize o kon sponsor sang ordinansa kinahanglan nga sundon-suno kay City Councilor Doron. Kinahanglan nga sundon ang legal opinion number 95 sang Department of Interior and Local Government nga ang mga vice mayor ang dapat nga mapabilin nga impartial kag ginadumilian sa pag-introduce, authorize kag pag-sponsor sang ordinansa suno kay City Councilor Romel Duron. Tama kaklaro para kay Duron sa Local Government Code Section 49 nga ang role sang BC Alcalde o kon sang presiding officer amo ang pagboto in kaso nga may patas sa butuhay sa floor kag ang Korte Suprema ang nagahambal nga kinahanglan mangin neutral magpreside lang kag magmintinar sang order. Inilang ang puder nga ginhatag sa BC Alcalde kag kon gusto ni Vice Mayor Julie Grace Baronda nga magpasar sang resolusyon o kon ordinansa ihatag ini sa konsehal. Pagklaro ni Duron nga hindi niya ini interpretasyon kundi iya sang DILG kag sang Supreme Court. Suno sa konsehal nga miyembro sang sangunian ang BC Alcalde apang composite members lamang kag hindi pareho sang mga regular nga miyembro nga may full rights of participation sa legislative process.
12: He is a member, he or she is a member of the legislative body. She is not a regular member. She is just a composite member. Ang powers niya to legislate, pass resolutions, and deliver to the speeches belongs to the regular members of the legislative council, which are the councilors in the city and in the province. That belongs only to the provincial board, you know. Well, it is an opinion. It is a good opinion. It has a persuasive effect. And we need to follow. Muna ko lang yan, ha? Kay, ang imbasihan ganit, in-quote nila ang Supreme Court decision in Javier versus Cadiao.
11: DILG Regional Office 6, hindi decisive suno kay City Councilor Romel Duron sa pihak nga encourage sila sa pagsunod sang legal opinion number 95 sang DILG nga nagadumili sa BC Alcalde sa pag-introduce, authorize kag sponsor sang ordinansa naghatag paini sang leeway. Hindi decisive kag daw kaladlawan para kay Iloilo City Councilor Romel Duron ang Department of Interior and Local Government Regional Office 6 bangod sa bylaw nga i-encourage ang LGU sa pagsunod sang legal opinion number 95 series of 2025 o kung pagdumili sa BC Alcalde nga mag-introduce, authorize kag sponsor sang ordinansa kaangay nga naghatag paini sang leeway. Kung ibaluan nga ginraise ni Duron nga hindi mahimo si Vice Mayor Julie Grace Baronda maka-introduce sponsor sang ordinansa kag legislative measure sa sanggunyang panglungsod. Suno kay Duron nga composite member lamang si Baronda sa din ang iyagahom ang limitado kag hindi kaangay sa ilang mga konsehal. Ginpahayag ni Drone nga sang nagligad lang at tuig in-issue sang DILG, rason nga subong lang gintakol, kag nanotisyahan man sang damlag lang ang mga disagreement sa mga ordinansa ginpropose ni Baronda, rason nga iya ginraise ang amo nga opinion.
12: Kuya Damlag, I think that there is a reason to adopt as part of our internal rules in compliance with the legal opinion, which I believe is correct, the correct opinion with some guidelines na abon nga ginaubra. So, that's why nga sila susunod na gusto.
13: Nabutang galing sa Section 50 nga within 90 days upon assumption to office or election. Mapurma ka mo sa inyo internal rules.
12: Kasi amended any time.
13: Okay. Okay.
12: Actually, pag-start nyo, may internal rules kit mo. Internal rules can be from time to time be amended as long as approved by the majority.
13: So, ang gin-introduce nimo is a resolution calling all your colleagues to follow this legal opinion pinned down by DILG, Attorney Councilor Doron.
12: Yes, because that was only issued last year. So, wala man na sa muna. That's why nga wala man na itong hitakol. Because nabasaan ta, nagdaw lately, daw kita mo daw yung mga dutay na disagreement about sa mga ordinansa na gina-propose ni Vice Mayor Baronda. So, we come up with that opinion na nakita natin na applicable sa present situation natin.
11: Ang gentleman mo para kay Vice Mayor Jolly Grace Baronda ang pamaagi ni Iloilo City Councilor Romel Duron sa pag-raise ang Legal Opinion No. 95 Series of 2025 sang Department of Interior and Local Government nga magapabilin ang vice alcalde nga impartial kag ginadumilian ang pag-introduce, authorize kag sponsor sang ordinansa. Inibangod nga ang among abutang ang ginistoryahan sa sesyon samtang yara siya sa official travel. Act of court this ini para kay Baronda bangod wala siya sa paghatag sang komento o kon makadiskusyon. Gamay nga courtesy ang ginapangayo sang vice alcalde bangod siya ang apektado sa resolusyon kag kuntani ara siya sa tion sang pagpresentar. Samtang para kay Baronda nga ang amo nga butang ang strictly opinion lamang kag indi guideline kag wala man ginapilit nga sundon. Ginpahayag ni Baronda nga naghambal na ang DILG nga indi ilayi ang nasambit nga opinyon nga kinahanglan sundon sang councils. Pakigbahin ni Baronda nga magaprepare siya sang petition paper amuman ang Vice Mayor's League agod nga isubmit sa DILG Central Office.
14: No, my first reaction was that it was done in an ungentleman move because at the time nga sa session nga on official travel ko, this was introduced. So for me, do ka act of cowardice siya, kay I was not there to even comment or maski makadiscuss naman lang kami beforehand. Kay damay lang ta nga courtesy because the person who will be affected sa ilang resolution is me. Tani man lang ara po sa time nga gin-present ini.
11: Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang inaugurasyon sa pagbukas sang bag-o kag moderno nga Ahoy Business Park. Nagabalor sang 130 million ang proyekto nga may 3-story facility kag nagaserbing nga bag-o nga merkado kag primary economic hub sang Banwa. Ang inaugurasyon ginhiwat sang Huwebes, September 10, kadungan sang kapistahan sang Banwa. Ginpasalig man sa gobernador nga magabulig ini pinaagi sa paghatag sang dugang nga pondo nga 41.5 million para sa construction sang wet market building sa likod sang business park. Balita Nasyonal. Arraignment ni BP Sara sa kaso nga grave threats wala na dayon. Wala na dayon ang arraignment ni Vice President Sara Duterte may kaangtanan sa kaso nga grave threats. Inibangon nga nag-file ang Vice Presidente sang petition to the issuance of temporary restraining order o kung TRO sa Korte Suprema. Nihibaluan nga nagpadulong si Duterte kag nagatubang sa mga supporters sa Quezon City Regional Trial Court sang Biyernes, September 11. Tsansa nga madakpan si Senator De La Rosa nagdako. Nagdako ang tsansa nga madakpan si Senator Ronald De La Rosa suno kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Wala ni Remulla gin-elaborate apang nagpasalig ini nga nagdako ang tsansa. Matandaan nga Mayo sang ulihi nakita ang senador matapos nga ginagdagan sang warrant of arrest sang International Criminal Court. Nagpamalibad si Remulla sa paghambal kung sino ang nagaprotekta kay De La Rosa bangod nga posibleng nga makajupardize ini sang operasyon. Nagpamalibad man si Remulla sa pagkomento angot sa numero sa mga armas nga ginsurrender sang kampo ni De La Rosa. Nakabenepisyo ang 17,241 ka mga individual sa 143.22 milyones pesos na assistance sa kapitbisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Konkalahi SIDS Cash for Work Program kag Project Therapy sang Department of Social and Welfare and Development. Lakip sa mga nakabenepisyo ang mga person with disabilities, ilang ang mga caregivers o kung guardians, subong man ang mga estudyante ka-graduates gikan sa higher education institutions. Nakabaton ang mga benepisaryo sang cash grant nga equivalent sa ILA designated regional daily minimum wage sang 10.25 kadlaw sang pagtrabaho. Samtang ang Project Therapy ang naghatag man sang financial assistance sa 1,639 caregivers ka guardians bilang pagkilala sang ila trabaho. Balita International. Patay ang kalabanan sa mga pasahero samtang madamo ang nagkalapilasan sang naaksidente ang tourist bus sa Switzerland. 48 ang sakay sa bus apang wala gin-specify sang otoridad ang numero sang mga napatay. Sunod sa spokesperson for the General Dutch Association of Travel Companies, Lunsay Dutch National ang mga biktima. Balita sa Hinampang. Ira Villegas kag Albert Ayan de los Santos napilian nga flag bearer sang national team sa Asian Games. Napilian bilang flag bearer sang national team sa 28th Asian Games Sunday Olympic boxing bronze medalist Ira Villegas kag weightlifter nga si Albert Ayan de los Santos. Ginpresentar ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino ang duha ka mga flag bearers kadungan sang send-off ceremony sa Rizal Memorial Coliseum. Matandaan nga nagdaog si Villegas sang bronze medal sa 2024 Paris Olympics kag silver medal sa 2025 Southeast Asian Games. Samtang si de los Santos ang nagdaog sang gold medal sa IWF Junior World Championships kag Asian Junior Championships kag silver medal sa Southeast Asian Games. Patigayunon ang Asian Games sa September 19 tubtob October 4 sa Nagoya, Japan. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar. XFM News.
6: Madamang salamat kay Katropang Romel Paclibar. Nabatian magkabanan ng isa kasimangadang mga balita ngayon tipon sa aton siling mga patrol reporters. Dere sa Express Balita Weekend Edition. Standby na sa masunod programa ang Bullseye upon kay Katropang Emerson Labrilla. So para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales sa XFM News.
15: XFM. Mga katropa,

0: FM.
1: Yes, Tosh!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuwi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sobing butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na

0: Social Capsule, ang Social Capsule, nasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganoon na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata. Lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kompletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes

Gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Check!

ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

Manayanayang aga syudad gag probinsya sang Iloilo kag Subungman, probinsya kang Antique. Welcome na sa atong gapag pangalagad sa Domingo nga edisyon kang programa Bulsay. Sa gyapon ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton tubdob las 9 oras kadya nga aga sa pagdulong kaninyo kang labing dalagko nga mga balita, labing importante nga mga issue sa aton kapag-isuryahan. Subong man pira ka mga live reports sa aton nga mga katropa, inyo man nga mabatian. Live pinaagi sa inyo nga mga radyo. Kundiri kamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Kuto Malabutan kang signal. Pwede kamo makapamati mga katropa sa 100.7 megahertz sa lilisuan kay mga radyo sa FM band. Kag subungan kon sa Antique naman kamo, live man kita nga mabatian sa 93.3 sa inyo nga mga radyo sa FM band. Kag subungan kon sa social media kamo naman, gusto maglantaw, gusto kamo nga mamati kang mga balita naton, kag magbasa sa mga balita, sarang man ninyo ma-access sa inyo sa ring Facebook ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kag amo man sa YouTube, XFM Radio Patrol Iloilo. Kag kung sa Antique naman kamo maagi, pwede man sa 93.3 XFM Antique sa Facebook kag YouTube.

pira sa mga barantayan nga mga balita diri sa aton gapag pangalagad. Unahon ta nay bao kahapon si Anay Speaker Martin Romualdez ginkarga na sa ambulansya mga katrupa. Hindi pa pagdaron sa Bureau of Jail Management and Penology. Hindi pa pagdaron sa prisuan. Ginsailo lang gid mga katrupa ang hospital. Halin sa Cardinal Santos Medical Center, gindaradya kang Bureau of Jail Management and Penology padto sa Philippine General Hospital. Di ang PGH nagpasarig man ang balanda. Hindi magkabalaka si Anay Speaker Martin Romualdez, si Congressman Martin Romualdez. Kaya ti mangin patas kami sa pag-review sa anang ikaayong lawas. Tigin silo mga katropa si Romualdez sa PGH sa Manila City. Halin sa Cardinal Santos Medical Center kahapon mga pasado, alas 8. Sa Mando Manjaka ng Sandigang Bayan 3rd Division. Ngati dapat no may independent review sa ikayong lawas ang Anay Speaker of the House. Nga karon mga katropa, luyag ipa-verify kang Sandigang Bayan 3rd Division sa mga doktor kang PGH ang claims kung bala kinahanglan gid man bala nga magtiner sa sulod kang ospital kag dapat tatapon gid bala dya sang aton nga mga doktor ang dyang ginareklamo kag ginabatyag mga katropa nga balatian ni Anay Speaker Martin Romualdez o kung hindi na. Ano dyan mapabilin gidapat dyan sa hospital kang bantayan ka mga doktor naton? Or pwede doon isulod sa prisuhan? Bullseye! Temo dyan ang pamangkot sa Sandigang Bayan. Di kung mapamatudan mga katrupa nga pwede na nga sailuhon sa sulod sa prisuhan si Anay Speaker Martin Romualdez, tisay luho na ni katrupang John Ray. Pero kung hindi pa, ti magpabilin ini siya sa sulod kang hospital. Tiyan mo dyan gindala mga katrupa sa PGH. Kay dito kinahanglan ang Balsang Sandigang Bayan ipacheck. Yan ba sa PGH, lang niya, hindi sa magkabalaka, kay kinahanglan, mangin objective lang kami. Mangin patas ang amon eksaminasyon. E di una nang nag-suprer according sa anang mga doktor. Diyan sa may Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, nga nag-suprer sa sensitibo nga balatian si Anay Speaker Martin Romualdez. Amo dyan nagligad ang ginareklamo niya kag ginahingyo niya nga atagan siya sang otoridad or hatagan siya sang tsansa nga makapabulong dito kang ana nga balatian sa kurason sa Singapore. Iti high-tech ta na to ang mga gamit. Sikat na ng Singapore sa ginatawag na nga medical tourism. Iti eksperto, duro ng mga experts dito, tanaka ng mga doktor, nga makatreat ka dyang anang balatian dito. Kaya iti may nagbayad man si Martin Romualdez mo. Pero kapirang attempt niya, waay dyang intugtan mga katrupa kang Sandigang Bayan. Isang nanaog mga katropa or sang ginfile na ang kaso nga plunder sa Sandigang Bayan, sang ginbit-bit na kang taga-ombudsman ang kaso kaginfile dito sa Sandigang Bayan sang adlaw or sang

nga udto or hapon na gani. Sos pagka pira ka oras makaligad, nanaog ang waranto pares. Pero antes pa man may kontrupa gin buol si gindakop sa aton mga otoridad si Ani Speaker Martin Robualdez. Nag-adto na ini mga katrupa sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Direkta suno sa doktor mga katrupa. Dumirekta dito sa anang room. Naging parisirba. Why na nag-agi sa emergency room? Nga amuni ang protocol. Dumirekta ta na to sa may kwarto. Naging parisirba niya. Kag hindi kasulod doon. Mga doktor nga dapat matatap ta kana una sa may emergency room mo. Kagpati ang nag-obra kang medical certificate niya. Why gani mga katropa nakasulod dito sa kwarto nga gindirektahan ni Martin Robualdez kundi ang ana personal gid mismo nga mga doktor lang gid ang dito sa sulod. Yamo diya nga hambal niya daw ka-unusual. Sang pareho kadya kay kon mag-adto ikaw sa ospital una gid nga samputan mo kag una-una masulod ka gid sa emergency room. Daw hindi ka timo to magdirekta gid sa alimbawa no kung nag madto ka sa ospital no. Hindi bala mo na katropang Alex ang protocol no. Mapit ka gid sa emergency room. Pero sa case ni Anay Speaker Martin Robualdez, dumirikta siya kuno to sa may sulod sang kwarto nga ginpareserba niya. Kag ang ana nga personal nga mga doktor, amo ang dito lang sa sulod. Why na naghapit mga katropa sa emergency room? Bullseye! Gareklamo si Anang Speaker Martin Robualdez. Iti dugay doon dyan ginahambal niya nga mapabulong to Singapore sa balatian niya sa kurason mo. O galing tinikagwa di sa Pilipinas kay may ginapangatubang kaso angot niya sa Gapon sa flood control project. Sa ginaakusar ka na mga katropa, sa ginatudlo ka na nga involvement niya sa 7.4 billion pesos nga flood control kickback. Imausanda upod sila mga katropa ni Anay Congressman Saldico. Kag iban pagid. Pero ti darwagi di sanda ni Saldico ang ginatudlo nga main player ni sa 7.4 billion pesos. Nga questionably nga project. Nga ginapayag kickback sa sining maanomalya nga flood control projects mga katropa. Tiyan mo ini mga katropa nga may kasong ginapangatubang si Martin Romualdez. So ini tuod nga waya makasuhan si Martin Romualdez. Tiyan mo niyang ebidensya ho. Nga karon mga katropa dyan sa hospital si Martin Romualdez kag ang status niya arestado sa kaso nga plunder angot sa flood control project. Di sino naman ayan ang masunod sini. So amo diyang pamatuod mga katrupa nga pareho sa mga nag-criticize nagligad kadya nga si Martin Robualdez din tana. Nga why tana makasuan. May kaso gani. Tiyan mo dyan karon nga mabudlay dyan kaso ang ginapakatubang niya kay Plunder Daya. Hindi pwede kapiansa. Di antes kay Martin Romualdez mga katropa, umuna pa nga napriso si Jinggoy. Si Senator Jinggoy Estrada. Ang kaso niya, Plunder man gyapon. Tiangot sa gyapon sa flood control project. Tinituod ang hambal ni Senator Marcolita nga safe si Jinggoy. Oh, pagwa to blaka paglupok balasang investigasyon sa flood control.
Kag pag investigar ka dyan sa kwa, no? Sa Blue Ribbon Committee, una si Dalom ni Marcolita, ti hambal ni ti si Jinggoy gitong mabakas mamangkot. Hasta nga ginapamangkot yung resource person, ang resource person nila, kung bala kilalahay sila o nakakita ay sanda. O, di ba? Bagambal nga wala. O, ti ambal ni Marcolita, linya, o, safe ka na, Senator Jinggoy. Pero ti una pa si Senator Jinggoy Estrada, nakasuhan kay Martin Romualdez. Bilang Speaker of the House, mga katropa, kagtikon lang taon ta, sanda ni Saldico abi ang nagakumpas abi sa mga budget-budget nga dyan. Tanan nga mga budget nga na sa mga proyekto. Tigaagik nanda. Kaya mo dyan, mga katropa, nga ginatudlo nga dako ang involvement ni Martin Romualdez sa dyang pira ka mga anomalya, mga katropa, mga anomalya nga flood control projects. Nga may kaso sa yung ginapangatubang subong. Ilan tawo naton mga katropa kay ti duro ni nga kaso. May ginahamba or duro nga mga ginabatyag ni Martin Romualdez magluwas sa heart niya. Ti may high blood pa ko no. Then pagkatapos may anxiety. Then pagkatapos may gina-atake sa kuno, may panic attack sa kuno katropang Alex. Kagkaduro-duro sa mga balatian mga katropa ni Senator or ni Ani Speaker Martin Romualdez. Di subong sang nagligad nga adlaw, gumawa man ang report ng anang doktor, ang anang psychiatrist mga katropa, naghambal nga may ginasuprer nga anxiety kag subong man depression si Anay Speaker Martin Romualdez. Ti sinuabi nikbatyag kadya ka depression, sinuabi ang may mga kaso nga way binagakasubo, di ba? Nga way gina-atake ka anxiety nanda. Sino abi ang may kaso nga muok gyapon turog niya bay nga ga-enjoy si gyapon kag krokadlaw gyapon. Ilabi pa gid ko ng kaso ni mo abi, hindi ka pwede ka piyansa. O sino abi ang way ginaigo kang anxiety attack? Way ginaigo kang panic attack? Kag subungwan, why nagaka-depress? May kilala ka katropang Alex nga gakalipay nga may kaso? Especially ang kaso niya, hindi pwede mapiansan. May nakita ka nga do relax kag subong man, why ginakulbaan? The why, no? So, tanan! Tanan nga may ginapakatubang nga kaso, mga katropa, may atakihon kagin sinisang imo nga anxiety, depression kag panic attack. Magka-depression ka gid. O, kita mo tong may kaso nga rape pala nga sa San Rafael, bla? Nga nalagyo to sa nag-escort ka na nga police. Bisa nakapusas, bala, naglisensya lang nga, sir, mangihi ko anay, pero pagkabrubay, naglukso to spill ass, bla? Ayawan ang mga police ka pinangita ka na, di, way sa madakpan. Kaya di, lumukso to spill ass, oh. Bisa nakapusas katropang Alex, no, kuway mag-surrender halimbawa bisa mga pulis, kuway nagpakitluoy ang tatay niya nga gusto pa siya sang tatay niya nga makita, ay way tani mag-surrender ang suspect ka to, ang akusado. Ang kaso niya rape, hindi bala? Ang nag-akusar ka na sa rape 13 anyos nga babae. Kagang pamilya sang 13 anyos nga babae nga nag-aaligar, gin-rape niya. Tibisan ng dipinsa niya, hindi. Linya, nagkuhan kami, nubihanay kami, isang natabo din eh. Pagkatapos, kaging sabat niya ko. May consent. Di ba mo nang hambal niya? Eh, hambal niya ka, laom ko nga dipinsaan ako gani isang babae. Pero, gintumok niya pa ko. Di isang nabasaan ko ang statement nga ginpirit ko tana.
Kaya katapusan doon dyan sa nga akon nga maliligayang araw. Kaya mapriso gid ko kaya, hindi ko kaya kagwa. Linatubtob na kakabuhi nga pagkabilanggo dyan nga akon pagkatubangon. Pwes! Oh, grabe, may amo-amo pa na. May pwes-pwes pa. Yeah, pwes! Kung amo na malangin eh! Mas baka mo yun kung lang ang mapatay! Kaya mo ito nga dumalagan siya katropang Alex, no? Dumalagan siya kag pagtapos ng lisensya sa mangihi. Tingin tugtan sa pulis, alang-alang ba niya karoon nga pahion niya sa prontong niya? Tingin tugtan sa pulis. O garing, lumukso karoon spill ass. Tiyawan kalagas ang mga pulis itong nga gabantay ka na nga pulis ang San Rafael, Iloilo. Kila ito saan na, darwa ito sa nagpulis, no? Nga nagabantay. Ay, sus! Ayawan sila ka linagas. Why kasaler ang training ng dato sa may training center ng dakatropang Alex? Why sa naglabot sa priso nga nalagyo nga nakapusas? Di ba? E paano man to abi mabuligan sa komunidad kay ang aran niya alias malang? Amunan ka tropang Alex nga magluwas sa pusas. Paano ka mabuligan to karon? Paano makilala sa ang tawos komunidad to karon? Nga priso dya? Gagamunin ang ginapangita naton nga priso. E lugar ma, hindi mo lang nakakas yung pusas niya katropang Alex sa piyak niya nga lima. Eh, ang priso ganing ato mga katropa nga may kaso nga rape. Kung lang tawon mo to, grabe gito ang anxiety attack ka sa iya katropang Alex. Grabe gito ang panic niya. Kagsay na to nga daw na-depress ng ang lalaki nga to. Ano pag inaayan sa case ni Martin Romualdez, no? O, sinobi nga priso ang kag may mga kaso, halimbawa, especially ang kaso ni Mo, non-bailable offense, kag subong man, daw ay tsansa nga makagwa ka. Sino abi ang hindi ma-depress ni? Di man ang tanang katropang Alex, kaya kita tanan, kung makasuhan kita, katropang Alex, dapat ma-diagnose man kita nga may depression kita, may anxiety, no? Yan pagkatapos may panic attack. Yan tanan-tanan ng mga balatian ni pang kwanta niya. Amo diyang panahon, katropang Alex, nga kung kasuhan ikaw, amo diyang pinaka-the best nga dipinsa na. Diri mo mahambal nga hindi ginman tanan gali nga balatian, malain gid katropang Alex sa isa ka tawo. Diri mo mamanaan nga ang balatian gali mahayad. Sa tion nga may kaso, ikaw kay pwede timo sa ospital na lang katropang Alex kaway sa may karsel. Amo ini ang classic example nga hindi tanan nga balatian nga mga malala. Malain ka tropang Alex kung kaisa mo daya ang rason mayad nga dipinsa agon gini ka mapriso susulod sa karsel. Pwede nga ginagwardyaan ka lang pero dirati mo sa sulod kang dirakay mo lang sa may sulod kang ospital. Ay maando lang tanaka diyo. Yan mo nga kinalain abis ang mga may puder. Amo ining kinalain mga katropa sang ordinaryo nga si Juan de la Cruz kontra sa mga Pilipino nga may poder sa gobyerno kag subong man may kwarta. Dibla? Kay kon ordinaryo ni nga Pilipino kag subong man may kwarta, imol. Bisan ga diriwal do diyang dila niya siguro sa ginabatyag niya. Duro pa ni Rico Bicos. O na rason gani nga wise ang court order, guro ka diyan nga daro ni sa ipalantaw diyas doktor. Basi hindi ka, hindi ka timo. Mama murudlo lang ang mata mo siguro basi hindi ka kakita ka doktor. Demo ni diri sa aton sa Pilipinas, doon hindi kakikita di sa mga politiko na aton ng mga manggaranon kag puderoso na malupot sa karsel, permila nito na sa ospital sa nakutob. O,
Oh, permedia tara kuno mga politiko na aton kag mga manggranon diri diyang mga individual sa Pilipinas ang makasuan. Makita mo diya permi ang pinaka standard sini ni katropang Alex. Wheelchair sunod ang neck brace. Why sang naga why, may nakita ka kinanda ka diyan ni katropang Alex nga nagasaklay. Do ka chip ya ko nakasaklay kan kinangla naka wheelchair ka gid. Gusto ko makita nga may politiko kita. Oh, kita mo. Kay Senator Jinggoy sakit sa tuhod. Di ba? Naka wheelchair man. Hindi pwede nga masaklay lang. Pwede man. Oh, hindi abi maturtintin lang no. Hindi pwede. Kinanglan wheelchair gid no. Di mo ning standard di sa aton. Kung mga politiko gani kag mga manggaranon ang may kaso ng ginapakatubang, standard o ginita na, nga dapat naka-wheelchair ka. Dapat sa ospital ka lang ya. Bumaluoy ka o. Actually, mo diyang purpose nga ginsilo mga katropa sa BJH, si Ani Speaker Martin Robaldez. Agod nga ang taga-PJH, amo diyang ma-chikyar kung bala, kinahanglan gid man nga diyan magpabilin sa ospital si Ani Speaker Martin Robaldez or pwede rin yung sa Ilos Prisuan. Pero in fairness sa kay Ani Speaker Martin Robaldez, buhay nung gidman ah. Nga nagareklamo ni kagusto niyo magpabulong dito sa Singapore. Pero galing daw ka pwede man ang timing abisad to katropang Alex. Kada may mga report gani nga mga nga nadakpan si Saldico do aros dungan-dungan makadadi ang balita madayon nga gusto nagahingyo madayon si si Ani Speaker Martin Robaldez nga mapabulong sa Singapore. Notice mo daw sa alibawa may report subong adlaw nga nadakpan si Saldico then sa sinaman nga adlaw katropang Alex. Nagagawa man din ang report nga gusto ni Ani Speaker Martin Robaldez nga hatagan sa clearance nga maglupad pa to Singapore kay mapabulong. Pero why ini mga katropa ginatugutan permis ang sandigang bayan? Maningway siya kahalindi. Kaya ito may hold departure order mga katropa nga ginpapanaog sa iya, no? Sa angot man ini sa kasong ginapakatubang niya di sa Pilipinas nga plunder angot sa flood control project. Anyway, yung maning pira ka mga update, no? Lantawo naton kung ano na ang resulta sa pag-chikyar siya dito sa may PGH. Kag kung bala masailo na ini mga katropa sulod sa jail facility. Di kung hindi kag kinanglangin sa pagbulong, iway tamahimo. Kaya ito alang-alang mo na karoon nga lapason ang kinamatarong niyo man sining magpabulong. Tiyan mo lang nagaring daw nagasabit ang iban nga mga imulta na nga mga priso. Ambal na natin, amon-tamon. Bisan may balatian kami, doon hindi kami pabulong. Bisan nga gatinga kami, permi gina, dasok lang kami, permis karsel. Bisan gina anxiety attack man kami, gina panic attack kami. Eh pagkatapos may diabetes man kami, may high blood man kami, may balatian man sa korason. Pero galigid na mo di sa may maramig nga simento. Kag mabaho nga sulod kang karsel. Kag nagaginotok ka prisuan. Di para maka-enjoy man ka mo pariho ka dyan. Paninguha ka mo kung magbanggaranon man ka mo. Kag paninguha ka mo kung mangin influensyado man ka mo. Salaan nyo na kay White inyo nagbanggranon. Yun o bra-ubra ka mo kakrimen, balaan nyo agad nga. Manaan nyo agad nga, why ka mo to kwarta, why ka mo influensya, yun pagkatapos imol ka mo bra-ubra pa mo krimen. Hindi ka mo mag-ubra krimen. Ubra lang ka mo kakrimen kung no, mga manggranon ka mo, kaya para hindi ka mo mapriso. Bumulsa!
Eh, hindi na haruso na gani ka mukha kaon kang haruso na gani ka mukha bakal yan kang inyong karanunon. Haruso na gani ang pamilya ninyo maka makakaon tatlong beses sa isang adlaw. Kung isa, makakaon man tatlo ka beses sa isang adlaw, pero why snacks? Grabe pati snacks. Dulo ni si Sidad na ginsubong. Why pang kape-kape? Dahil maubra-ubra ka mo kakrimen ng mga tunto ka mo. Dahil masabit ka mo pareho na isa kay Speaker Martin Romualdez ng sitwasyon subong, imbes nga dalon tos prisuhan sa hospital ta na nagdirikta. Sala nyo na kayo nag-imol ka mo! Ayo, ang lain sa pigado, snacks na lang, wala kaon. Amo na pagiging mas lala na. Kung way pa maha, way panyaga, way panyapon, snacks na lang. Ayo, di sige ah. Naman, ano man yung ka-Pilipino, kayo doon na pattern na ni Katropang Alex, no? Sa, diri sa Pilipinas, no? Ah, bots ni Rockets, doon yung tanang klasik ang mga style ng mga pariho sini. Nga kada mga katropa, may kaso gani, nagabalatian dayo ng mga politiko ta. Oh, duro pa na sanda. Oh, bisan ini nakita magparayo, i-site na lang nila sa subong ng mga kwado, sa subong ng mga sa kaso sang flood control. Oh, hindi gani sa subong na lang nga sitwasyon, ini nakita magparayo sa Kongreso kag Senado na lang kita katropang Alex. Ini na ta magparayo gid. Nga kunwait sa mga kaso ang ginapangatubang puwerte kapagsit. Why balatian? Pero karon kung kasuha na gani, ay sus. Kapin pa mga kaso karon mga mabugat nga kaso, kini pwede piyansaan, may plunder. Ay, may mga lala, nagaling ng mga balatian. Kaya hala pa ni sila kapadalagan sa politika, no? Nga may mga tagumatayo na mag... Katarama, Alex. Manan mo galing na daw tagumatayon ka na, mapalagan ka pa. Karon mga gina-deprive nyo kami ang mga ordinaryong mga Pilipino, sinay ka, ka-leader namon nga. Manan nyo galing na daw tagumatayon na kamugli. May mga malala ka mong mablatian. Dahil pagkatapos sala ka mo ka-propadalagan. Dahil kumakasuhan ka mo karon daw tagumatayon na kamudayon. Di ba? Yung nag-apply dyan mga katrupa sa tanan-tanan na ito ng mga leader. Nga kami ganing ordinaryo nga Juan de la Cruz. Ordinaryo ang mga Pilipino, mga pigado. Mag-apply kami gani karon dyan sa trabaho bilang janitor, ganing katrupang Alex, no? Utility, halimbawa sa opisina kang gobyerno. Tanan-tanan nga test na karon nga medical na agyan namon. Kinahanglan namon magpamedical pa. Kinahanglan na fit to work kami. Dibla, may drug test. Pero pagkatapos, mapamedical pa kami. Tanan-tanan ng klasika test, ara. Dibla, antes ka kasulod. May neuro pa subong katurupang Alex. Ang mga nag-apply sa gobyerno. Dapat, you know, dapat may inyuro mo dapat ni. Eh si parahon tang mga daw may lagtok-lagtok. Para magmayad lang servisyo na ton. Hindi ba? Then pagkatapos, batian mo lang mga leader na ton. Kapag si pagkananda, doon ko rin makasuhan. Gini ko rin nung baralte anon. Dahil doon hindi na masarangan di Pilipinas. Yun ang pagbulong sila. Dahil nila lupad doon sa ibang nga nasyon. Yung tanhaga ang inalupadan ng mga nasyon. Yung mga nasyon permi. Ako na may lala sa nga balatian, pero ang nasyon nga ginaadtunan nanda, ang nasyon nga waay sang extradition treaty din ang Pilipinas. In short, hindi sa nababit-bit to. Ini mahingyo to ang gobyerno kang Pilipinas, kang gobyerno kang Pilipinas, ang nasyon to nga ginaadtunan nanda. Ngayon, sige, dakpada kay bit-bitari, balik dik namon.
Di black and white kita extradition treaty. Maluoy kang klase ka sitwasyon ng aton di sa Pilipinas. So, dire mo makita nga ang kinalain sa manggaranon kag imol. Kapansyagan,